扮傻，但像不全像正，其实老人并不傻，都猜中我为你挨尽折磨。眼泪若嫌多

终都错过，谁留声？

0: What a beautiful track that was, My Fiji.
1: Welcome to the program. I'm Irene Tovatovu, and this week, again, we delve into the archives to retrieve an interview by Liza Barton with Marae Ratu, plus a talanoa from Nalalakai, recorded by Billy Galawakawasa, and this is with the kind permission from the Galawakawasa family.
0: This program will be mostly in the Fijian language, with a short English introductory to each part of it. Firstly, Liza joins us with Marae Ratu, who has dual citizenship and has recently retired. She talks about the advantages of retaining the Fiji passport and how the family returned to assist the villagers in the business side of their farming.
2: Ratu au maramani soa mai na korotumbu mai rā au sana tukuna ngana nungu I talanoa ni uwaka I tikutiku mai Melbourne, Australia sabo leka ni tulu sangabula na embaki au sa chikuboli uronga thasara na tukutuku sa tukuna chukaini na nanda Prime Minister Iwiti ni sa ngandrebo tiko na nanda bibuke o kenda na tutani tu mai na leo ibiti nda sala tu bibanua I bibura menda le stale mai menda mai bibuke na kena taraida kena kaba kai lavo ni nanda maten tu o bichi samani tiko na bakasa na bakasa mai samani na numakina o kira o bako biotin me kira o sala stale mai ibiti
3: kena imbalen balen gorima kem ro baka vale tu me Australian ro bolita kana nom ro vale ro ngole me kes pa madala mat
2: bakani o kem danda da kada ka tu me Australia endo tu talenga na non dai labo endo marro I tu na non da super beka an sa edo na nga una menda sana ra ni oti e ona sanga bul kalima na non dai bak ni bulan da sa ra ni da tarana I labo ya yo kero talenga I chiko ro ni ro vale sa ki ro mani bolita ka O ira na ngone ona lube ki rau er sa dui daka daka tu yani ki mami sabi bo sa ki ni o ki rau sa chuko na onu wa sa ki rau na numanja sa dui vina ka ngami ki rau na li ustale mai. Sa mani wuli taki keda na vika kede mbaliti ki rau tawa na yaya I na container sa kau kede mai oka kina na ni rau motoka na vika kede waya. E wataratu na matenitu menda kauta mai e chiko talenga na lawe biriko toro na mutoka me rao ni nda na lako na website nda reitha kina kebaka e tiko na kena lawe me lima na mbera na lima na mbaki me sa kaumai na mutoka e tax free keda na nanda yaya e lako mai na contain household items wakina na nanda mutoka kena se so talena yaya ni dhaka dhaka nda binakata menda mai baka yang ataka ena tunga o irna kena na reiva na kastamba ia menda na dikleta ka ni ayango nda na mai bakang taka nda mai na mai tekuvu tau ya wibiti
3: ia na nomro mai tau ya wibiti a kena imbalen balen gori o kem rombang ngan ro wasabi na katabang amon ro ngole mai biti balatani I sanga di baka sauri na nomro la ko mengore o ni reiden gore no sa volta ka nomro ngele ke ni mambale o ke mro sa rene na nomo timba nga mro sa la mai biting ke ya da mai na chance go e monro bu ke ki mro men monro be bu ke mai na maten tu o biti e
2: ti ko na banana no ngore me baka enda kilani sa na u vie o ti chuka en enda ngoni za kaza ka mai Australia sa senga sud sa na Tikonga sana vika I rau ni ndana

0: Não go. E eu não me roubo, como é em Melbourne, que me roubo a permanent residence, eu não roubo o citizen que eu esterei.
1: Eu sou a citizen tale chico nga, sa tico nan, que nem balimbalia, sa ba passport tico ni Australia. Ni ber ni kiro lakomai, kiro sa ba katataro mai. Mbaleta ni sala ko talchungani na bi na bakaroni matin tu ke baka enda bi ala kumai esa na rauni sulwe kenda na dual citizenship ke rau samai solitalangani rau kerkere na tambana ni dhurubanua sa solitalangabi ke rau na dual citizenship sa kene mbalimbale ni sa rauni ke rau bi ala kwaya ki Viti Australia esenga ni kero nga ilanga tak me kero kere atale na ni ro visa nanda saba dual citizenship talinga ni sa chiko nanda passport ni viti na bi ka ke de kenda na vina kata ni nda chiko I viti senda vina kata na nanda concession se ID card concession sana ra ni ndra vang tak nanda passport ni viti ken balbalo kenda sanda list talmai menda sama ile tal ni bo no viti
0: ken mambalo kem rosing ni so main do na I lavo
1: io and es ni nda sa kai viti sanda na sing sa kero sa do na mba ki ni kero ritai ma I Australia sa vata katalanga I viti sa so li talanga na nanda ID card menda apply taka nda bondo namba si be mamanga nanda I bondo bondo esa tu talanga na be kai balala I so ich kuma I Australia sa vau di viti talichunga
0: Saya pun nunggu tarung balat nak kena isau, balat saya wajib dia citizen telinga, nanti orang ngona. Gaya tu kuni orang gaya filter kau main dua nak kena form, sabar lewat form moy, awak sangka itu kuna bangor tau, nak kena isau itu nung dulu makan dapat tipu. Mau nasau mau berdua, sangka main tahu tu yang ikhaya awak, mata ni, saya ngaji ni biasa oma, main lawan lewu ya, pun nunggu tarung ya.
1: Ia nangau naya, esok sumi kin, kandi nunggu ya, esok sumi. Kira wandonya talenga nangau nangori. Ia nangau nanggo sa sengen I saumi na dual citizenship. Kenda biya lako mainda sa. Wambimbi e rau rau sarwe irna tauritiko na Fiji passport. O irna sauma mbeka ngae. Vitu sangavul wadha na vitu sangavul karua nandola. Sa rau ni proses taki na nanra kerkere mera sa leo ni vanua. Sa rau rau taksar na matintu. Ningan rewa kebo kaos. Nda sabi na katamenda le sumai. En dan le suma ia na bi casa barra rota kain weekenda
0: io tale via un numero mo dan io kem rosa ba ka lengo mai osterelia ken bambale asanto na ba kile un rotigo kina
1: tau manda o bi na katanga mi na tukuna ni na zaka zaka vango o kenda sarnga menda la kumai menda mai chiku kina menda reida sing rao menda na la kumai nda mai mbiuta vata nda mbiuta tu nda la kolis tal nda li sumai en nda uyado kina iso na malum malum weekenda nda sa sing ni vinakata menda na tosoya e buna ya kiro sabi ya lako nga mai kina me kiro mai chiko me kiro reida na zaka zaka elia busar na nonda erna wabu kiti kenda tui na bibu nua kenda sana vya lei chuko kina erna nrewa tali tunga na zaka zaka kipaka erna zaka zaka ngame rua se tolu na singa nduwa na madhawa asa nduwa chuko na bibu kiveira na kanga ya kira usama idhakaba na nduwa na itiku tiku wole ya kabe kirao na bonua kira uchuko kina na edhana ulumbu lumbu erau tani lima na kilomita maina tauni otavua Boleh kan dua nak kor, boleh kan ngawi kita. Erenda ulakom, lakom ikin rute lima siono ina bisinga meramai zakzaka relistale. Soli cikun nak kenra, erba kau bunduk mai nama taka. Kema misa wi buke cikun a, ni kema mi buke ir mera zakzaka, oir talenga erba buke kit rau mekiro toso. Ninda sana zakava chiko na menda vei bukei tiko na nanda ndu imbula ndu ndua. Oira era sana tangoma kikenda tale ngame ra vei buke na vei kainre nre. Sedhava nga enda na vina kata era nre. Dimbaleta ni nda sa vei raidi chiko na vei kalalai enda na zakava chiko. Esenga ni tos tos rawa rawa, tos tos nre nre. Ia... Mereka ngahenda sana rau ni kila, kita kahenda laku toko mai mendua toko na ilabu toko weekenda, enda gay mai tosoi cukup baka malu anda kaza kaisan endua sarna na wibu kivikendo watake na matintu.

0: e sando lava tu e levo na vivuke ke waka enda sa teki wu rawa menda yado toka nendo nei watangi ningente na matini tu e sa tu saranga mena buke kenda ya ke waka ena sini rao nendo na kaitu ena sini rao talanga nina buke kenda na matini tu menda na tosu iliu
1: Oi, kena I mbale mbale a me oira rotou me rotou reida na proof beka ni nomu da kadaka iliu ni oi kona rani rawata Orto nangai vina kat merto buke ko mai kino.
0: Me vata kambe kana ni nda kai menda susu manu manu. Ke vaka o sana na numa chiko mo la komai mo mai susu manu manu sana ndo na vanu mo sana reida mo lisitaka. Ke vaka kambe ka sana bibia lim sanga vulu ta kambe kana mbul makau se bidani. O nangai la ko na matini tu me vata kana tambani teitei se tambani susu manu manu. Orto sana roro sranga merto na mai da kada wat ke ko baterto sa reida. Ni o sato ia buta ka vake. Na sinra Orto no vivo que torto me sin dona kai se tu mo vandin din ta karaoiko ni raonyo sana radon da ka
1: na vama dal ta manda na levo ni ngele to zoko rosa ta ukena e lista ki se on robolevo kandua ngai vakatal nga kina na itei robo ka nga ta kena kan ro da kava ena nom ro tinigele
0: Sabina kwa lewe sivi ya chiko ron rauli msanga vuluna ya kanangele ya nangele ngoka isenga ni rau ni teiba kita udhoko mbata ya sona banua ya sukusukura ya sona banua ya viva tubatu hiyo na banua ya saa viva tubatu ya saa wakambaitaki mesusuki na me na banua ya nga kilo mbamba era vambai mesusuki na mbulu makau Na voni vanua e rao ni teivaki, e sa teivaki kina na ndovu. E rao tani tolu sanga vulkarua na eka na ndovu sa teio tina ngona ngoka. E waka tale nga e sona vanua e sa teio chuko kina na kakana rao nrao me vataka na mileni, na cucumber, na beans, rock melon. Na I te ngoka e ndau koutama iwe ki rao na... na cash, na quick cash, eh? Me rau ni baleta na ndovu e musu waka e mbaki. E na loma ni mbaki ngo, e seng ni ndua na ilawa e lako mai sanga e teikino ira na kakanla ingo. E teitale nga e rau tini vida chuko na eka na tavioka, me rau ni mbata na e sona I voli ngo, o kenda na tumai bala inda waka walitaka. Na ndua na tanga tavioka na ngono ngo, sa chuko na walu sanga vula ndola ndua na tanga. Ya hoko yo ya na sona kalala ye buke chiko na na toso ni wikai vaka chiko na farm
1: Rovi na dina na nom tala no ti mengori baleta mai vono levu e sa saudan dina viki mem na kakana na ni rede ti mandanga na isa ni pai na piu mai vono levu me volita ki veir na makete e runa ndola lima sanga bulu ya e volita ki veir na leni vanua Ia, veki mam na teitei ani, e na rani ki mam wili tanga na rona ndola ya, na pai na api ule lebu, kou mai reitha tu na makete ngoi nandi suva, e a lima na ndola tu. Kena imbala mbala ya, o kem rau sa, ndingi taka vina kasara ngana pa nuan rau mai teitei kina, bale tani sa, tu ngo wakara wara wa veki mrau na kena makete le lebu ike, kena mbala mbala talanga ni, kem rau sa, baka sama taka pa vina kasara ngana mai, na nomun rau lako lako mai biti ni mbera ni onro gai lako mai.
0: Iyo, e senga ni rau rau ai, sona vi ka ki rau da kawa, e senga sara ni okoa ki rau na maka, sona ngauna nda lutu, nda tudhake, nda lako, sona ngauna na ngauna e otiki na Winston go, e musu na ndovu, e leilai na tani, na senga ni chiko na... na yield ni ndovu baleta ni sotava na ngau nandrenre o Winston e rambale kitha na ndovu sarangait. Ia na vika nga o roni tukuna ni kipaka kenda sabi na kata menda na maitha kawa me da sabo kandunu I kenda saranga ni kango ke o vina kata mole da kawa. Baleta ki waka o sana lako mai mendua vea lako mai vata ki rau sana mai chiko sana singi rau ni leo staleani mingi me tawa yanga tu nda saa wina kata mai nda kawa nda saa chiko saranga menda da kawa vata ikenda enangai rau ni kune kina na kena kai binaka.
1: Gobi bango le le stalin baleta na tambane ni vaka vaka eh baleta na mbaki ni mbulan rosati ko kina hiyo esomba kana tamata vaka vaka er vaka vaka e vida sar mandana kena levu ke gayon ro tauri rabaka tapa na vaka vaka na atalanga na vaka madala ukilani so era na vierongo dana mboini kwa
0: Yo e sandi nangoria me baka kenda kila da babinaka ni ke baka e soera da kada ke tuku bekenda enda na binaka to menda na saumi ro bak binaka e sona be kala lai menda na da kava me rauni rana tunde i tuku ke baka er na singni saumi babinaka e rei de bak binaka na da kada ka na rana lako nga mai da kada kantuna singa ra singni ado mai ni karuni singa yo be ke rau Kira usanda u nirubak rau ni dhaka-dhaka, ralaku mai dhaka-dhaka, e suli na men ralai tauri mai na non rai tiku-tiku na bimataka, e ramai suli na ken rai baka singa levu, e ramai suli tali na ken rai ngunchi na kabi ni ber ni oti na baka singa levu, ndua tali na radhengu, sarangai kau tali na kabi, mera kawina non rei tiko tiko. Na vanua ki rau tiko kina e lako ngā waka ngauna na mbasi ni ndau vi kau e senga ni lako batakina na ituwa tuwa ni dhaka-dhaka kina lako-lako ni mbasi. Vuna ngona randau le kau mai kina o ira era kau le stale. Ia ni sa waka roti tiko, waka muri tiko na i waka rau ni dhaka-dhaka ngori e libu veira sa era samaru taka na ne rubinga rabi ke na ne ru kawe takatiko na non romai dakadaka san rsa sing ni rao ni rambiuta na dakadaka ke bakai sona ngauna san do tukuniani ni bakadeng manda ni dakadaka ngai tul na singa na mado ngo sar sing rao ni lako ndono bunu oi sana waraka ngan rsing ni dakadaka me romai lako mai dakadaka sa chiku talanga ber na bina numi mbata ni sa Garabi binaka chiko na non radakadaka. Iviti talenga e voka e wase wase tu o kenda ke mami na tu iviti chiko saro irana chiko ira chiko loma o irana rauti ratu ia o irana nina sasaumi chiko indua ina tinka lima nandola indua na singa e asa indua na ilabo levu iviti sa ke voka me radakadaka mandanga e tolu na singa e asa bataka ni wasanga vulka lima Nandola ndua na madhao. Sa ndua na vivu kelebu. Munda rao ni wakasa mataka. Ni chiku talengana nondra ndui wubale wa irana maithaka dhaka chungo. Iyo, kira usa waka binbina katiko ni kira usa waka lungata ki chiku ni rumai tosoi chiku ndua na dhaka dhaka. Kira usa wasea tali chungana vi waka lungata ki ngoo veira ira lako chiku maimera maithaka dhaka.
1: Iyo, ma, nungro meitau ya vui na deite ingore. Duana ka andando u lenga taka ukenda na vanua menda tiko kina nanda itiko tiko wata kena wai nda sakila iviti na vanua nrenre na wai na liva liva na kawaya e sona vanua esa e awa sarana kena e ato maibi kenda ni onro tukuna ni onro ke mro e awa maitau ni Io waka madala taka manda na nomrau tiko tiko se tiko tiko waka thapa na mungo nomrau ya adha maikina duana pali vinaka se waka kabaya mo tuko na maikio
0: kiro ya adha mai na ngele kiro maitawa na ibiza tiko na bloka kiro chukina ira sama sarangele lutu ni tuku ni nangele lutu kini mbali mbali o ira na vanga taka tu sa awuti na nralisar lako yani Ndua vira tau nangele ngo chiko talanga kina ndua na vale se chiko kina kena itau kei ni mbera ni kiro lako mai. Sanga ima ivoli ngana vale ngo wana kena itau kei ni mbera ni lako. Merau ni kiro na tawana, kiro wakavina kataka na vale ngo ni mbera ni kiro tawana. Na itiko tiko talanga ngo kai chiko kina ndua na tombu ni wai nda kambia kandua na reservoir leilai. Rangunu chiko kina I rosanga vulka walu na vale vole katiki rau, we tikivike ki rau. Nda undola na wai waka rua ndo na madhawa. Every second day me vataka ndola na moniti, songa na tusiti, ndola na bukilulu. Uira keda na vivale vale ngo, rasolia lima na ndola ndo na vula me rasauma kina na nonra wai. nan rawai a o mbaleta ni chukuna ni rau nang ni rongele na wai e chukuna ni rongele na wai ki rau sali rei dirato na tambana ni wai ki rau kota dhake na ni rau kerkere me rau ni mai baka vina kataki na tumbu ni wai ngoka ia na ngau nongo sa baka vina kataki chukumandanga ni vanua o vanua ki rau chuku kino tawa en dau leanga baka lebu ina wai ni vanua mamada ia ke mami ngunu wai chuku e tosu vina ka chuku na na i buruburi ni wai e chuku ngo ina i tiku tiko na liba liba e se senga tale tunga ina ngau nangoka sa mai lako dhake na ni mami kerkere wana Prime Minister member leta na mbiu mai ni liba liba sa ndua na vivo saki sa waka ndo ni chuko mai virato na tambana ni infrastructure me rao ni watake na FEA me sana tekevu me dhakamaina ni mami liba liba me nasi mbalete ni o ke mami na ndau te indovu sa lako maingo me sana ke mami na sengi ni souma ndua na ni mami liba liba ke mami na saumangana ni mami mita me vitu sangavulu na ndola. Sa lako chiko na kena vivo saki, ia nangonongo ke mami ndui vayangataka ngana sola, ke mami ndui volia nga, ke mami vayangataka. Senga soti ni i ke mami senanuma, nangonongo me ke mami na vakayangataka, sona vikame mbaleta na kaniliwa liwa, ia nangona sanangayadho maikina vivuke, sanangay vangule, sona ni mami project me rauni vangataki, baleta ni sana lakumaina liwa liwa.
1: Iyo, ndu wala nga na taro, vitaronga, baleta ti nga na ilabo, ninda kilani, ndana ngole meike, ndana vinakata nga na ilabo, kende vimeteo yabu, Zaman bakal nampu ni bakal salah, kita bakal suara sambil lakumai.
0: Nampu ni bakal salah ni, kita bakal entah salah lakumai, mentah kau tu kira main nanda ilabo, sandu ni bakal tahu serang abik kenda. Ya, wayau nampu nampu mati kumbaleta ni entah sahaja kena dual citizenship, kuni kau kira main ilabo, biu tak nanda ni dona kena cikina, entah kau tu main kena wo, kumbaleta ni kangan nganrebi, memai tahu ya bu mandi dona ka. Nandua na ka lebu ke wakai kau kitha mai nei labo ngai mei siang ni tau iawe ndua na ka sana ngai ndua na lambo lebu e adhu mbaleta ni nda vei leva yaki e nda tuina kena vei mama na vei tambana i tungo ni matani tu mbaleta na teitei se susu manu manu o irera vina katanga mera reitha ni sa teke vuchiko ndua na ka mo teke vutaka rawa e sanangai lako mai na bibuke. E senga ni o mai wakareitaka na nomu i lavo ni ko lako mai viti, mokaya. O ia o elebu nungu i lavo lako mai Australia, o kote kethe mai nei lavo ngo vitha na undolu, nrao na undolu. E senga, na mate ni tu e vina katanga o koe, me bukea na tamata e sa teki bu, sa bukei koe rao chiko. Ni kia na kautanga mai ndo nei lavo leilai, o yuko se tamata kou kou achi, ko roni mai dhaka dhaka wataki, ko vidha chiko na mungone, mai tau iabu na numu i teitei, se kakana raun rau, vidha mbeka na eka o sa dhakawa, o sa tekiwu, sa reitha ngana matinitunyo sa tekiwu rawa, o lako ina tambana ndondo no vina kata, me bukeiko, e na bukeiko kwaya. E senga ni vina kata na matinitu, mai waka rei taka chiko na numu i labu, ni o tamata i labu lebu, o mai saki taka chiko na numu i labu senga. E vina katanga na matenitu, na tamata inda uzaka zaka, usa ambito vina kana nomu i tuba tuba, na kango iku vina kata mo zakawa, ya na zaka zaka watike iku na matenitu.
1: Naka. Iyo, ndua na vosa vosa, awarongo za nungula kume hiviti ndo na ngone ya, ngai tukuna me ndo na turani valangi, vangono na vosa okwea. How do you make a million in Fiji? Wasarango kito, we don't know. How do you make a million? Gaituko no koebe kito. You bring 2 million, you spend 1 million, and you take 1 million back. Vayano ne basa basa. Iyo kito ulasa ve kito we. Iyo ya waka melautia umbaleta. E non ne basa basa mia. E waka misaki lauto ko ena non dei tobo na kaiviti. Ni okenda nindua samaito ya vango. Menda sa vina kata saranga, menda kere ana ilavo, menda lako kina ndala I kere kere. Rada wano mui waka sala, baleta na nonda itoba waka biti, nindu e lako mai menda sa reive, nenda sa tau yavo, nda sa atosu waka vinaka, sarana numa ni sa tuwe kenda na ilavo. Iyo, dapat manda nung mui waka sala, men baleta na tiki nanggo.
0: Nung mui waka sala, niyo kenda kita ngayon, nda wako wekani. Nda wako wekani, nda wina kata, menda wibuke. Ia kebakai sa chiku mai na num no sala ko mai mo na numa chiku mai mo sana mai teitei mo na numa chiku ngori na numu inakinaki oiko mo kunyo lako mai mo nge mindrenra wakitu imuri na biwe kani erna lako ngama erna mai kerkere sa chiku ngasar ngabi kenda ya ndundua me na ndundua numenda na tukuna ke ubina kata me usulewe iko ngo dhaka dhaka taka Vaka vaka vida na ndua na singa, siru na singa, onongi suleviko na kai kubina kata. Menda sato bulia talenga ukenda, menda sulia ndua na ibakarau, veira na nonda, mera buli talenga kino ira, ni kaya vei kaya nda kata ukena, senda kautamai esini lako wale mai. Nda mbuna taka, nda vaka vaka taka na ndua na ngauna, nda sala kuma ingome, nda mai vaka yang ataka iwiti, o ira talenga mera na kilachiko, ni kango e vaka vaka taki, mbuna taki mai.
1: Naka, nasar bakalibu. Iyo, sa talita kandina na nondarvitala noa maana mbo inikuwa, kena yoti yoti wala nga, kebaka enduwa naka o mbimbi mandanga o ngandreba motukuna veira na varronti o mai, o kerea wala nga mo mai wasea veikenda mbo inikuwa.
0: O vina katanga mo wasea ni veikemu nini, ni sawa, Nda maitiko tale nanda wanua, sa katotoka ni nda maitiko menda wibuke, menda taravake na nanda wanua. O ira na nanda ira tungo, rangandreba tu na wibuke, na matintu e ngandreba nanda wibuke. Ninda sa atiko mai wanua tani, nda sa atiko nandua tale ni wakitangi ngende nimbula. Enda tiko baka binaka na nanda ikaba kailabo enda sarreida na bisau e adu tuma ina bono tani ninda le sumai enda na mai bibu ke sarva kalibu veira na wekanda ninda sarreida mai nambula ni bisau enda na mai bukeira me na reida talengana bika bibinaka kenda sa reida tumai
1: iyo binaka sarva kalibu ma

0: That beautiful track there from a very popular old group, Bullet Alley. Of course, it's a love song, and it says, "To come hold my hand and caress me, you are my true love." At 6 p.m. when the sun sets and you're in your lovely dress, we will go to the dance hall in Toorak. And Toorak in Suva is where all the action is.
1: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio, it's connection, it's belonging, it's you. Head to our website and become a member today, 4eb.org.au.
0: Time now for us to have a Talanoa, the voice of the dead. I guess it is a feeling you get when the hair on your arm stands up, or when you have that shudder and people say someone just walked over their grave. In superstition, it is believed that the dead are still around and they are letting us know they have a message for us. Sometimes it comes in the dream form. In this story, it is about a village in the province of Bar where many people were buried alive due to a serious landslide. Actually, a deaf woman heard or sensed the terrible rumbling on the hillside, but no one believed her because she was deaf. In this village, it is believed that the mysterious noises that can be heard are the spirits of those villagers buried many years ago. You can search all you like, but no one has ever found the source of these noises. Vinakavili.
2: Rongo non ratangi aso na mate. Era sambulu boli na kenda maliwa e na visinga na elondra. Na wekandra era sa mate ani. Era ndau mai sikobi kenda mbeka li karabia mai tukuna tiko endu na ka. Se era tangi ni kerebe ibuke kapakabuna me sokunu na yalo e na lebu ni rere. Kapakabuna menduri na vuti niangomu. Ia, veira e so, era na sauma, iyo, ni rapakambauta, ni pakakina. Ia, veira na kena, era senga ni pakambauta, me elasa se veitaro ongo. Veira e so, era na sotaba na veika, pakarerebaki, pakaungori, era na ndua bata, ni resembula bolinga o ira na mate, e na kenda maliwa, na boni mate. E sona, e senga ni ndua bata, ni rase mbula boli na mate, e na kenda maliwa, na mbula, me adoba, e na ngone rasa rongo da kina, na itala noa, se sotaba sara, e sona, i wakandine ndina taka, wakata gira. Ia, e na ruku ni veiulu ni banua, dhere kei koroni anitu, e lautoka, e se rongo tiku nga, nandoro mwondra na mate, ke na nondra tangi aso, ni kerebebuke me vaka era vagandine ndina taka na kene lewe ni koro. Ongori, nandomo ni tangiaso ni kerembula na lewe ni koro karambuluti vaka yau yau maina sisi ningele ena walusungu vulkarua na embaki saoti. Ena itala noa vaka loloma ni sisi ningele era kaya nindusi mandanga na marama nandalinga vara erongoda na kena savonga na bondungu ni sisi ningele, mai na ulu ni banua. Kakauta vata sombu yaani, na vei vatu lelevu, e na nonda sa vaka dhodongingi sombu. Ia era vaka wala taka, na buo ni lewe ni koro, na itukutuku ni ikwaya na marama. Ongo, e na nonda onga onga bolinga, e na ngune angona, ke na vei singin ringi. Ia na buo na mbalata ni rasenga, ni pakambauta, ni ndani ngabara na marama koya. E rakaya ni pakambauti, ni yadho na lenga pakadhalaka koya. E na mbongi lebu, na ikarua sanga bulu karua, ni februari, tinikadhiwa, tolufukandua. E na ngauna, e katiki, kasisi kina, endua na tiki ningele lebu. Maina ulu ni vanua, umbati lamu, elautoka. Na kena italanoa, itaurirawa, maibire, erasavu etimbula. E na sisi ningele ongori, e rakaya ni vakabuna na sisi ningele, e na taumbin ni udha, ka mada warua na kena ndende, ka salavata kena dhain kaukaua. E na ngauna sa sisikina, sa senga ni waka mula endua na ka, endo numaka. Ka muluta taudhoko, oka kina na koromakawa o na nganga. Ko ira, ngana lewe ni lotu, e ratoua mbula, rupeni sau, lewa ni kumbu, ke liwa elombau, karatua angai wakasangara en dua tale, na tiki ni vanua, me ratou tau abu tale kina, e na sana, ka tigo ni kua, meo ambada. Na lube isau o William Merau kua, o onsol kua ba, ka turanga ni koro tigo ni kua, e ambada. Entambe koto na korongo na ruku ni veyun ni vanua, ka kile ilibu, na tule ita. Ka rauta ni tinika, ono na mita, mena korolebu, o lautoka, ka rauta ni tolu na kilomita, na koro makawa, ka mbuluti, koto ena sisi, ningele, ena nganga. Angai maisudu oroko ua, ena korobo ongo, wa ambadha ia, enda utala na otaka vii, kwe otamana na lenga baka thalka, ayado, ena February, ni tinika diwa, tolusulukandua, ena ngauna saa tumbu dhake bulikina okoya. Ayado na sisi ngele kwa ya, ena mbongi lebu ndonu maka, endua na thangilamba, kapaka rusava kandua na koro makawa o na nganga. Oira, touna bueti mbula, e waka kina na nungu itumbu tumbu turanga, era towa lutu koto, ena lomeni ndua na wakata, seikeli, karambale kina na veitolo nika ule lebu, karapaka mbamba ano, edake karangai mbikai, yani, ena watu ule lebu, maina ulibonua. Siwi ana ruanan rau na lewe ni koro, era mate, e asisi ningele wakandomu mulongo, kase ndarongo atatikunga na ndomu ni veivosaki, ke na tangi, ena kormakawa, ena ngaunongo. Ndawi adha waka lebu ongo, kebaka ndambe, wele wele itaundua toka, ena kormakawa, ekaya. Ia, ena ngaunongo, ekaya orokowa, ni sona ngauna e, sa rongo bole kasara, na yasa ni koro, na ndomu onra ke na tangi. Waka mbimbi, ena mata-mata ni koro, ndonu maka ndua na wabuki, kapaka raudhuruma, ayani na lomi ni koro. Ni oti ndua na vitala noa na iroko ua, ama ni waka ndonua, kina tambane ni nailalakai, mesikoba na koro makawa, ona nganga, kapi itamba talenga. Ipaka ritaka talenga, waisele muatini ya mbaki tulusbuka rua, ndua na lewe ni koro, kapaka tomani, ena ilako lakongo, ai talano ani nonro rongo da mai veira na nonro ngase me mbaleta na ndomo ni veibo saki ke na tangi e aso ni kerembula. Ke waka o ngoleta undua ki na banua e mbuluti koto kina na kormakawa ko na rongo da waka indina na ndomo ni vosa vosa ke na tangi kere kere veibu ke a kaya. E ni o tiko ta undua ekea o na rongo da na ndomo ni veibo saki e liu ia ke waka o na wakusa kusa eni mola kirai ona senga ni rai vendua. E na ngauna e tarungi kina, se omba uso taba e, na ndre ndre kakaya, me waka ongo, tobole amanda mo ngole taundua kikea kwa nanga e waka ndine ndine taka, ni ka utukuna, tigo ongo. Kirewa sasanga dake, yani waka malua, ni adhambe ongo e na wangauna me wakere, na idhengu ni inisega ni nama kina dhambe dhake ma yeso tabikoya. Ia, kebakaya ngandrebi me talano taki waka matata nandina, ia metaraisara na mawe ni wako, me ndarawa ni taudho ni kila nandina ni tutuku. E na lomo ni koro makaongo, e laurai nira mbika no na viva tulilebu, e rasatu e lomo ni koro, e sona yabu ni vale, kapaka matata bina kasara, ni nakena yabu. E na lomo ni koro erambula kina na veibu ni mbaka lelebu kapaka rurunga koto na lomo ni koro. Apaka nomundi kathuru yani waka maliwa na lomo ni dhangi mundre vinaka kapakilai na waka dhiro lomo ni veika era sotaba na leo ni koro enambungi kayadhu kina na waka thalaka apaka lomo kwa ya. Apaka reita katalenga endu na keli I keli tautaubata ni kena ratuwa ndapo no kina lewe tolu kabuwe timbula. E buki waka kina ulibonua o muatani kandusia na ulibonua o mbatilamu. ka waka takila toka na vanua e les e sisikina ka siro sombu na era ka waka ndua na koro o na nganga kila waka thaba li na mbongi lebu ka yadha kina na lengo ongo anondra uelewelei saranga na leo ni koro e kaya kumua tini maina italanoa rongo dirawa ni a rongoda na pandungu ni sisi ningele indua na marama ndali ngabara ni ra zaromba sombu maya na uli wanua sa rongoda rao na ndali ngabara ia era baga titinga ka rao ni rongoda binaka lebu beira na leo ni koro kawaka kina na ngwana lai era mbuluti mbula mbula ena sisi ningele baga ndomu mbula ngo e kaya okoe ni ndua na indavo ndavo kaukaua ya sentau lauraitu e liu ka mbulukoto ena vei mama ia era nangauna ngo e sasenga ni laurai e nangauna isi kobikina na vanua e tiokina e baka ndeita katalenga kumuatini ni kere ni kepa kaya ngole taundua kina koromakawa wea e rawa ni rongoda na ndomo ni beibuke kena tangi kao na wakila na sokunu ni angomu e na lebu ni rere kewa kao o lala tiko pakayalo kasenga ni paka rao taki tiko e liu e rongo nga mai na koromakawa na beitala noa kena tangi ia ongo e sa toso bole kamai kina yasa ni koro e rabaka ndeitaka talenga na lewe ni koro ni ndomo ni vitala noa kena tangi ni se rongo voleka e na yasa ni koro. E baka mbauti ni rabia tukuna tiko e ndua na ka ia ke mamisenga ni kila se dhaba e mbaleta mbeka na nondra mate. E raka e tiko e loma ni asana omba na koro makao o na nganga ia na kena koro vou ni kuwa o ambadha.

尽空虚，怎会面对？放心，无涯岸漆黑，怎会渐退？无论当天撕得我心动。

更好在今次是遇上真正高手。上个月不用点上网，无聊一个

Found your fist.

0: te foi e fa pito mo le aso tina ia o kasi ni ia so chele wa o ke lo ina foi ele ia se se a ina ele o sa uni le ele ne ia so ia wa pe fo ringa mai o le aso tina sa i I lava I can be or kako isa mota to tele yo ese mai masambo ah. Be ya nga okangata matutua sa la to taumafai e faa ola ola mai ya le saunga ole aso fa pitoa motina. Ya wae se iwa ngai ya a inga vai e o loo de leil ka mau a inga ngawai kambi ia ka ke whaalongo aku ngawai kambi ia o ka whai maise ia ele engi papa kiu sa whai ngawai kambi ngā mō mō umu ma mea ai me e whai whaapitoa mō aso I o tina I ngawai kambi ia ukele I whaalongo fwai au se akso ka mā I ngā I ngā vai kai misa kai ai sa o kusa o leo ki kāla ngō aku I le vai kai mi ole ole kasi iwa ongo se fulu ia ele ke lea a fai ai ai ase me fai ia po se kama i pua ala I titi ase I tulou ia a leo ngā fō I a peo se mea ai e sea sea ai e il sap sui sa sea sea ai sap sui tāngu tai la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga kau mai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Wa o o I ai ia. Ia lalangi nā fō I vai taimi ia po o fō I sā mo. Ia o ngā whuka ai loa muri muri ai la ia le kei mea whai ia. Ia le mea ai wo, whai kāle ngoanga ia. Ia ngai loa I lea, ia ole aso lea, ole aso tinga. Ia, ia, whai fo isa, ia ingi aso kama, ngawai kemi, ia kakele o mangkua iko ia. A o mea nge I o aso whanga, ia kasi ngā mea. Ke lea I ngā. Ia lakua le aso whanga, ke aku le aso ngā ka whanga wika ika, eh. Ele ia mase mea whaarongo kufa pe o sause se mase mea alofa pe. Io. Le ai mase si ngāwai taimi whaalele e popole I ai pe tai pe o ngei aso. E kirikiro al ngāka po awhea le aso e taungu mai le aso na whanau ai. Ia kirikiro le pe I eise si o le ainga e si. E sau e amai se whamangu ianga.
1: Wa aina le te leo le so inga a leo langa. Pe iona e ta oa wha pe waso ye le yengi celebrations. Pe a ye le teimi in tato tupu tupu ae I tato. I nei mea wha pe waso tina, waso tama. Pa wana le ye celebration e whai o le mele o le Ole Christmas. Yeah, I fight for that fun. Yeah, I'm a wale le metal some on me for the supo me I my lying. Yeah, ole celebration now ole ngas fun up. See when I be ko I lo ang if I ngai. Be I fight se fa poi ponga se ai ngai le ngo. It's done ole no. Yeah. I let yo ese mai basambo. Ole leo langa le sa tupu tupu I foi. Ele papea ya tato. Oh, mana ya leo langa le. I ina wa tato wo ese mai basambo. O mai lo mo ya tunu unai fafo. E motua ese a tele yo mau celebration fa ye leo botava ai wo fai le aso tina, fai le aso tama, o aso fana. Wa o aso nai te tele e whapitoa I e le tele o. Ia ele ngata nā o le Christmas ni ma le afoi. Ma le e tau sang fau au Samoa. Ia se wanga nā lama le aso sā o tamaiti. Ah. Ele sao tamai te lesa loto o loto mai. Yep, pole. Pole a sofe e fa pito mo. Ole lo comunio le cale sia catolico. Paola na o mi fa e sa celebrate tato. E tato a tato light. Al vaile e le swinga le yai. A no fo la ma. Ma fa fa ye le se senga le sa yai. I oisa mwana mai tai mane yaso. Le sa lo tonga le sa lo to ai fa ale le. Ta fao ma to lava ta mai ti to pito no. Po ala ma yo inga ve a pele ma po o pele me vei me o mo pinge. O le life nga le sa ia ia ia tu planga vai tai mina le ono sfun fisse fun o mai lo le valus fun wa ele suinga wa matana e vai ia tu suinga e i tu son la va sa mo ai ia e la tu tu po ai e se ale le pa da ia free ia
0: ya
1: sa lo to a fa perta ite o le life ale ele iloa nisi tu ina wa o ese lo masamo i fa tai roi ele na samo le tunu he tunu tu tele i fa
0: ya nga sa i ola i ya mato i asola o kala i ki an e sa ya ida le po akele e sa fa fa fa o mai kama i pua la kiki ya fie fie ala ala ya lesi o po finye e fafanga le pua ya alu la onga ye sauloa ya e se wadi wadi mai ho le pua wa u mai ya wa ise fasi popo vale le ame ukele ala le pua ya o morra me fale wa alu solo le pua vale wale ngofo mali fale ya e fo ringa mai wa e wale Wale lava oi lo ale po a ale lava le me ai mo mai il fale a ye ko lo nga lu sa vali su el me ma ro fi we su el po ai mo mai ol fale ole si va ga ga ol ai mai ka mai ki ka mai ya ma ku so pe ya ko po ala ya mo ke le po a Pe ora ko pua la ka ki e dubol falo la wali la inga i leonge ka ma ya o leonge ya ka ki ya ge o mo ko ya ya sa o pua e sa wala ya e sa wal ma ka inga le o gol pua ya wala isa ka be fainal nga alfa kai ka yo am Ya bo pel po wo vanga a
1: bo oba o la po
0: bo ke de fo po wo mo nu ya fa mai ya ya se vai ai se vai vai na wo mo mala ko nga ka longa nga ai el po ya ala kula ya ya le sia uso mo ko nga ma fe Se fali mai fali mai la ya la konga kalonga. Ya ele ngi konga kaloi o na me nga pupu fai mi ziru ki ala ye ma mo me o ka amu. Ai wo
1: fai ma
0: panga po. Ai le ma se kal wa ga fa na fa ye lo prale lo. Ya. Fa singo mai la. Nga baila ia le e kokongi ia mea nga ai el pua. E kumulo. E a wafiwa, e lei mazi konga kalo e. Nga konga ka muma mea. Ia e le ai mai, e le ai amangi me o ai ele pua. E fia la le pua e ai le vau fale le vau palangi. La nga le vau palangi la ia. Ya wope isi me ya le ala ku ga me ya le ai fo ibal me ya o solo le po awal ese ko mal ko fungua ya o longo winga yo bo pure ile skak
1: Sayele lulu suanga kupia alepea. A faka wele mako tickets mako eder siva. Kusi lulu akanga kupi, Nga ke lo er ko ai. Ya, maile lai mako wele lai mako makamakari. Ai ke mama mama ye la wi fole lulu ola ticket lai ma lo. Ma ko fi fi la songa de po ka wa de si fa sa fa fa lo tina o mo wol ma ko me ai ai ma ko e me ngol ka mai fa fa le me ko ngol ka mai o le fa fa ya nga ma ko lo la ya le ma o ka singi ka nga ma ko mai ka fa wa de le po nga le so nga ko pe nga si fa ale pe ai ke wa Mako akulo akulo fai ngoa loa manko fersa pangi lesa leinoa yo isamo lenga maliwa isamo.
0: Saito.
1: Nga?
0: Yau le. Saito.
1: Le ngoa nga le pa fai ngoa mako fai ngoa loa la ye la pa le. Ani maya lai mani ye le pa. E moe ha lai kokong fai ale le kai kai moe fa fot pa. A fai de kanga mea e la ku pa sua sua ngare me le le pai pa e ka e le le pai le pa ai aso a ka ba ka ka e le folo ko ya ba pa fa le le o ka e le e ka e le ko mo e mo e fa like kon kon fa ale ma ka fa ku le si fi fi fa o mo so fa lo ku sa mo ma ko ngi mo pa fa le like ka wa Ya ai mamo e mai lo ya lisi ya desi ke yo fai mai o boi ke alu nunga alu alu pe alu o e pai piring da la kon po fai pa koi se mai na fai le fo ala o lo ankola nga la ku ngi sila la sola nga o le kuso o lo e o le umula e fai o le umu e mai ngi sila ma ni me fai ele le mako ai nga vale le vale la sa le po A le ika la lo anko fa ale fa mai ele ka unga moe ka unga fa ale le pua. Ma fo lo ma fa I ka ele ka anka nga e bakula ang panse pa. Anga fa nga isi. A ko le vai yaso ke le kere ka I ka iyo walu I ol fa lo lo. Mi fe ale o le mea e mo I o le mea o la. Ai kwa pe ia le ka nga ka fa ale. A onga faila kanga me e lo al pa wa kimu la kimu nga lule lue lue le la au le ka o fele wa ko lu vola lo kanga me e ai e u mo ya pa nga o of ai le ai ka ki kia o mor kanga
0: e lo pe la ku ka male vale lu mo o fele
1: er mi sia io si me ngo pe
0: Yeah.

0: Ja, na ol pese nga pese momu o la eyes of love e kasi nga pese pese mai nga vai chai miole kasi iwa onus furu kasi iwa fixe furu a suinga le le vai nga nga ol tata e ole a foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo i suafa ya Mel Manchester. Ya, male peserena uma tunesa wie oila pele. Ya. Fa malia kbore maua ingo o fai peseia. Fa so isinga levo pesea. A fai peseia fa long longo ye sa moi la vai kan. Ya, wale. A wale maua ngai vai kan. Ya. E a fo ye e yaile. Yale, yale kala unga yale umba lele nga naka fai kawa lele kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Aso lai kako faalongo I vaikaimi o ku mai ia yale nuune o Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia ia tangata fai o le 10 tribes fale la isa la elu nga nga ave esea mai ngai o la tou ia la tou fanua ia ma ele ele sa no nofu ai wa temin nga ua ua esea isa la elu o ese fo ia iu iu taia. Ya, ai peila o tangata la I Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngei, le 10 tribes lea Israel. Ke lea nga o oso fai, e la tau te... La tau te whaalongo longo po o ai nisi e o mai mangi tala whaalele ka umai a mea la o wai le le tasi leo le tu ai ngā isala elu le ngofo I leo whaalongo kele ngi mea whaai e tamau ai ngā o lai mauai ia o ngā alu lo fo I leo los whai ngā lawari ia Asuria I ngā. Manko Asuria nga vai kai mi o long long wa kala o nu nga yo Asuria.
1: Ai le lato tai tai po le tu po na vai tai.
0: Sa sa kupu ai e ke le kupu al vai nga. Ke le ala ko tu pu sa ai. Ah. E kupu nga ingo ya asena pa fa sa mo. Ya. O fa pa langi o ingo al vai nga ya. Ah. Ya ka ko kam fai e liu fa fa sa mo e ke viu ka so po le al fa sa mo e va liu ye ya ila le ringa as snowball po ye ye fa fa ingole ya asenap ye ringa sang e divi e leila kai fai ngo fi sang e divi no e fai ngo e le fai ngo le fa le fa pel kangi o langa ingo. Ya. Ai la le si kupulanga ole kupul ai ngalanga. Au wangalo nge ikale ngole. Ole. Ole ai ngalanga ku sai lipa pe ongole fa io.
1: Kupu
0: e maua mai. Ye. Ya. Ai o ingala vai I I Asuria. Ya, Asuria la I nawai kaimi. Kuso, o ngu ufa ai e lavea kuwaia. Ia le ngu ufa alele le nga alu ia ia. Ia le, le nga sola ia ia ia le kama wa alele o yonga. Yonga.
1: Yanga follow lei.
0: Yanga follow lei ai ngo wo sola. Ah.
1: Yeah.
0: Fa ye le ku ai alu inga kala i inga i le le ngunga le ngo nge ya mosu mosul vai ke mi nge. A o. Sa ye ale ngo sa sa ngo ai ale. Yeah. Nga faile ye ye alu inga e kala ia ia ala ko oso i kongol va a fango kala li si awori inga nga o e fango ka ia le le oso mai lo le le le a fa ia e mo ia ngu fo lo la a fa me fa su su su e o su e ngei le me e a fo ie e a su e se a ile me mo le sami le ua la ku le li uol va a ya eso su e ku dunga le ska poringi ola e moe fa pu wel ka mo yo nga no me me a ve me lo me ala wila ya kogi maleringa kogi maleringa ila lo lo po yang a ya la la sa wa ka yo de a yo nga ve yo o solo mai o le nga mang nga o mai ya ya ya ma ku ya ma ko lo ku o ke alu e kala il kala le oi ya a le wo so la mai il ko va ya nga ya u lo la uri a kong ila lo ka mo yo nga nga nga folo ai le ya
1: e ko ga ko la la le fa ba ga ba
0: ya ya nga la du lo le ya a ver ya ya ya yo nga yuka fa pemeli a e facinga ele bi facinga fa ong ong ol king ol ele ile ya lu lo lu ai yuka ya nga la lu ai lo le inga ile ele ngu na ya lu ka la i ya la o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo da nga nga vai ke mi kong we nga o kupulo
1: epkanes
0: mane yo sangelipi
1: sangelipi
0: ele ai koikikia ele i vai ele o vai kaiminga o sangeri koikikia o ku vai kaimi o sangeri e ida kupunga i luma malopo asena panga ya ala ole malo si o kupunga asena ka asena pa ya ngalu adua ya umma fo ilonga ya malo si ya ai soso oilola yele mo mailolia miale ya la kuloya ya el kamale o sangelifi yo oia la ganga o le kup murmuri langa o sangelifi le kup murmuri anga la kuinga oia la ganga la ku avakula nga vaenga kempa kuilesiku ya ala kemp maya isala eluresiku pe ya se au vai vale le sa sa bai ya mala mai fol ka ya ke ke isala eru mala mai fol ka ya la bo fol la mai ya fika fika ai vo ya
1: sangeli
0: a sangeli ya sola lo sangeli ya ave mai ya ave mal kala al kal kongwa ka ka isala eru ya a mako kilo kilo kwa ile valua po olai ole angelu le kumale mal peru afi ya ku le sasau ole alu ole peru vai lo ko ole afi vale ya ala mala mai fol kai ola mo fola mai ya fika fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku role ya ya o fio so ya ya ya sangelivi o sola sangelivi o le kup mulmuli la nga nga ya o ya nga nga nga nga umalo ya nga umalo male male
1: malo sio asuria
0: malo sio asuria ya o umbangi la malo sio asuria o mai lola male male vai nga fa lo papel ngia wo ma lo si mai fo ila papel ngia le ku mai nga vai kai yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya wa wa wo ese ngai la ya ka ya asuri Eo, e se asu lia ua ma kua, ko kere fo ikaka ia tripla, ai fo ia, a isala e lua. Ia ua laki la le vaenga ngā wae, e kilu kilu aku ia le vaenga i lesi ku vai ngā, ia o ka alo mai le, mai e ko o kasi al kaka. Mal per wafi la e alu i al. Ia. Ia le ngāla, ia. Ia le la waka whaaro ngei su su inga i mea sa whai ta kupu ngā su a. Nga whai su su inga, ia. I whapea wo ole o kungo le vaenga ia asuria o kuro camp mai lesi ku vai a. Ia, malama lo e sei, malama le kai au a sei. Ia, mankuola a camp le. A wakule se au kau ko kile ya fika fika. Ia e kau fiengi ya so fa aie fa kuku fale ie. Fai uma, fai mea ai. Ia o fo ilan ke mi e la sa unge e yo kau. Ia e kau ang o isi a ngofo fo isi e. Ia alwela nga fai mai ya e de kala e ka falong e mai e. Kasia le po nga kua le angelu nga kasia le angelu mal per wafi. Ai fi oki uma ya mali ni uma ya ia fika fika a asuri. Ya ai alu mai mo su nga ya ai ke iu. Ya ai fu i maua ia me fu iu. O ponga ai vi o tanga tawa ai i ngā kongu le mea sa kupo i mea yasola. I e koe o ala u eskavet, ala u rafringo ala u ori. Ia, ka maka su su e o eri solo ia palapala vaalele su e ponga ai vi o. Ia, ai langa mau aini ponga ai vi mai ngā vai kain. Ia su su e la ia lea, ia mau ai, ia meo o... O fa mai sa mau fio kia tangata. Ia ngā lai, o fa mai fo e fea vea i e mere yo i sumu. Pea orkele a fa mai e o mea ngā e fea vea i a fa mai ngā o mo i sumu. Ia ngā la ngā. O mea la ngā ngā kupua i ngā i.
1: Sa... Suenga lenga mawala o vaenga nga archaeologist iponga aivi ia. Nga mawai o whamai e nga maali ri uma o se mea pia o se mea ai ia.
0: Ia ka o kalanga.
1: Nga ai ai.
0: Sa su e pe whamaka e o se mea ai vaenga poison.
1: Yeah.
0: O poison umai ia le ko ke le fika fika. Ia po le meia o le mea la vai mafua i mea fai e o a fai e o fa mai. E a vatu e mo mang. Ia mo mangu. Ia mea ola ngā o isumu. E peia o isumu o le mea piko i siliang mo mua kusi e le lima pe a fa pe e... I ko kelinga ka e feokti mai i se mea sa fai e se. Se polea se mea whaalele nga. E oaku e le ko kele o tangata. Ai ke ingo wa kupu o i se wha mai mai nga. E lua mea a le o le poison. Ia o longo ingo se wha mai e mafua mai se. A baku e se kangaka ia o nga spread lola ia le inga.
1: Yeah, well. Wolele o e ka oa ia wha ma e fea fea ia mene i som. E man tua le wa a le meli le sa po le wa ia soi lea. Ke a kungei lea. Le meli lea nga fea lua i le. Le wa ma wail wha ma i leo le hanta bat. O le ia fo i le ingo le wha ma. O le ia fo i o le.
0: O le henna. Henna virus.
1: Hantavirus.
0: Ole meli ngā le sa whērua i oi...
1: O whērua i ngā? I fwoi ngā i sa whamilika alwa ele oi Europa, i fwoi ngā i sing. Ka milo i ngā i a kukungo ngā. E wha apela wa kokolu kanga wa mali liwai. A lea la wa avele le melia ngai oi. Na le ingo le mokunga e ngai wa ave iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island ngai wa ave ili paa. O ngā o lai mā ngā o whaelele i maru pui puia. A wange is spreading. A o le Hunter virus. O le Hunter virus e mā fua mā whai nenge i sumu. Ai whai mai ia ka ngā whaei e fō mai ma lai koko lungo le vaa. O se o le wha mai e alwakuri ka ngā sāi koko penga o i mō meo. Ai o forest po i me fai o fa koanga me ala sa e mo wai me yo isum wa me nge yo o fanga le o isum la ki spreading le fa ma ile le hanta virus pe ka yangi o na mo mo wai le fa e nga o ko nga o ka nga ka lo nga ba ala mo ma mai ye ya o ko ko no ma le ya ala la ka mo fai wa e ei kanka nganga o ese nga kaungupo e ulopo e nganga o ese nga kao nga kungu. Lala e kama fai e suepe oe, koe mawa kanka nga, e isolate ya lako, fai o lako test. Ike ua wawa spreda, ele faa mai, a elele ia le ka aofi pia ilungo le vaa. Se I mawa ako awara kaimine ngei elo, iei se Vaila, fuala au po se vaila au fe alele. E fo I a hai le hante mas o le ala avele o le vaa I oi I pia foi. I ngai Canary Island.
0: Canary Island.
1: Yeah.
0: Canary Island kuso e o moku lai ki fa I ele ku I ngā kai o.
1: Apedika.
0: Ngā lea I o ngā kai o I fo I o. O le ngu ufalele o Sepangia, Spain.
1: Yeah. Yeah, why or Kele o ka anka ke ka mai se pangia. Ia o ka anka mai o leo saingo, ka anka mai o I Europa, aura o Amerika. Ia e fai mai le a le ka o maingo fai ka wai le. Fa pela a fai au la kumu o yengi la ko ka anka fai a ye ilungo le vaa. Ya ole fa fi ka uli le a e pa o ai lunga le ku e la ke ka ma fai e fai se a wala po angi ni a wala pui pui a fa hi e a mai e la ka ka e fa pe ko ko ru e a ska di e le sai lunga le bet ya e man ko la le ya lo ho vinga la ole ma lo a ska di e ka ma fai va ai po la se a wala e fa ai po a ko nga vai la a me ko ye Ya wai ya ai e kakaunga ave sa wai kongo se ICU o lo ngonga wale ICU e maruru e fai se umwala ko treatment a wafe mai elese kiwa at this stage
0: ya wakale iroa iai ya o kuso o Canary Island kuso inga kai kongua o ule o Spain ya anga ka umai iai O kare I roa le I kangaka ngai kangaka se pangia po kangaka se pangiolo. Ngā alu, fō I whaile kaua mua lalangi, ai alu mai. Ai oso ai le wha mai ngā le First World War.
1: Le kaua le Spanish flu.
0: Ia ngā, ai umai fō, ai kua I
1: ngai
0: se pangia fō
1: I
0: o lākou. A o le whāma I a ia ngā o aku fika Amerika ngā whaka a o aku a le vaikemi muri whaalele o le kaua. E o aku ia I a Amerika e join aku li kaua mua lalangi. Ngā ala ngā join aku o ngā iaikanga kaka Amerika o loo a fia I le vaalele o le Lusitania. Lea sa whanga e momo topiro ai fo I a waa maulu a Siamangi. Sa ka whanga I ngā kai o Aialangi. Ia le vaa ngā... A o le vaa kuso o le vaa peise meli vaa lele. Nā e o ai kāka kā whao. Ia o whea ngā... Ia o le whesiri la si amai o whai. Oi, o a mea a meli ka aval, o vaa e avako ai kāka kā whao. E leo se... E leo se kā whao ngā le whai o le mea le whai o le kau o le mea le whai. La me la inga wa kufu. La me wa ba ko ifuka ka ya. Na pomu wa ye ye le Lusitania. Ya la la mo wa ka ka fase fulu wa Amerika la sa Madliwa. Ya, on me nga nga la inga oso Amerika wa ile yo so Amerika ye ile ko le ka mo mo nga la la. Ka oso Amerika.
1: La la ko ka wa ya Amerika.
0: Hola, que le voy a la cu.
1: La que le la consigo vos, eh.
0: Ay, ole, ole, o América la ingo o sa un iro la. Ah, la amaya y a la cu fica fica y le cabo le join mai ingo wa. La vea le va a le ile. Le pomo a hacia mangi. Sa hoy hoy ngai y calangio México. Sa hoy ngafa y a la cu
1: training.
0: La cu training a O inga la nga ma fu ma ile fa ma ile le Spanish fulu le o ku mala wori e o ku ala la wori o la wo ma ia la ko fika fika e ia la ko fika fika wo ma ia pa wal me la ki ai o nga o la e mar bu pu ia ia ia il ke le o kanga la o ke le o kanga ma inga o le me sa fa ile me sa fa ile training ala ba nga o me le ko fa fa le le la e le fa ile la ko ko le ngi Ya ngala yo ese kwala albanga. Ya la wala la la kuma avel fa ma i faf. Ya hulola ya le len ya la kuva ingai i Spain. O ingai Spain sa len la ya va ya Amerika nga va koila fika fika.
1: Ya fa
0: pisia kwa ya mal fa. Fa pisia kwa ya mal fa ma ingai nga ma wailole ya le ole ingol Spanish flu. Ya.
1: Ay que qué mayo se ese panque.
0: Nunca qué mayo.
1: Ni se va confundo.
0: Yo, ya hago, ya mangua ya. Nga falla sin coquele. Ucuso le afal population la caco sa bonga.
1: La vea.
0: La la vea.
1: Ah.
0: Yo. Eh, o la veo kanga kai i pia. Coquele kaka pia, coquele voy ya ya. Kaka al mako ainga sa ngai a duoi ia lai kangu umai oi ngai vai moso pe ngai vai moso nga ngai ai le bang a fa el ngai nga po manga likasi lua kolu fa de manga fa ngai ngai ngai el fa sa nga
1: ai fa sa kai ki le fa sa
0: ngai ya vai lai ku ko ngol fa sa kai ki ya o ngai e kunga maunga o kanga kanga
1: maliu
0: fa ma
1: ah
0: e kanga uma inga kaka kaka uma sa mau maliu wa il kaulanga
1: ah
0: yo ya nga ya ala u fa ingo ya la ya le ya ale fo la o ka uma nge fo la nga fa ma fo ale fo e ka oi fo A le fo ya la la via goi malengo fo ya se pagi.
1: Na fo la me fo.
0: E o kale ira, o kale ira la pole ale sa ove. La boli ira. Ya ya.
1: Ki ki pa pe bai ko la via lo se fa bai va pe Spanish mai.
0: Ya was le ya usin va fonga ka ku pesere fa malia ku la au se pang ya fa yo ko fa long long mai ya of so se fa ma ya ku pul e so mai la langi ngei ola mu mu ka wa yo ko

0: kere nga o ia ngu'u la fa'apea e asuria a lau ke ilo inga loa ia kala anga o ai kupiko nga vai kai mi o ai kupiko le ngu'u o le leva ia o nga ku mai fa'alele as a top le leva ia o nga ku mai o ai kupiko. Ia. Ele ai ase ngu e malosi mai loa, ele i whaape ele i o i ai kupiko. Malosi mai loa le pule ngā le ngu u. Ia. E ka kawanga o i o i ai kupiko wa lai lau ke i loa le ka mau a inga lai mau ai o i ai kupiko.
1: E o la e sa iri re a ka mau a inga pe o i e au mai a kupiko i lalo lako pule anga.
0: Pulenga. Eo, whako i lalo whalele, po a umangi mea o lai maua i o, maanga o e o ma ave uma i me i o aulo wa o. O mea i o aulo ma me o le siliva, o le apa mea, ma isi mea, ma mea ngā sa, o kupe ngā sa whao ngā i
1: waikeini ngā. Currency ngā, yeso ia.
0: Io, o le currency ngā, me o le aulo, ai o lala vaenga. A whakau ia whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. Ai a ola e whaunga am. Ia, whaunga am mo aulo. So a kau aulo ngā vai kaimi ai o mo kā lā ngā. A longo ingo o le siliva. Ia o longo ingo o mo siliva whai e.
1: Mo coins.
0: Mo coins. Ia, male mea ngā o le apa mea, ia. Male mea ngā leo, male kemi ngei le whao ngā i mō ka alonga e whai e ia, whai longa whai. Me whai la ngā sa whao ngā e a kungu kikele i e yaso la, e le ingi la ko kupe whai e a o mea ngā, o aulo, siriva, male apa mea. Ia e fua paunga la e le vaenga ia, ia le mamafa o mea whai e ia. Ia fai mai vanga ia e lua se fulu ia au ngese ia po le ale ko inga ka unga ka uia mo le ole aums nga vai kai ia ole melanga sa fai ngula leo asuria sa oi i ai kupiko fo i a lako pūrenga fo i ngau a kūra i mai ai i ngau a pa u lola i lalo wa wa umma fo i lako malosi ai saua i roa ma le vanga i o papalungia papalungia la nganga so o mai ai ia nga umma fo i la i ele o papalungia lako umma nga fau sia fo i ia ai kauke o aku ia i se kaimi fo'i. I se si fo'i pokala me i a papelungia. Ia ma umara papelungia, asuria. Ia ai ole mea ngā sa kupu i kāka i a asuria. Le mā losi sa i ai. Ai umai fo. Nivai kemin ngai. Ia. Ua makua leiloa, kua leiloa. Ngā le pauare mele o iai, ngā sulu ia asuria inga ua. Iwa ua umanga whangau mai Yesu, maliu Yesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu ngā maliu Yesu. Ia. Bo ese fo i isi malo nga ku mai. Asuria la nga vai kaimi o la la umo ni me falele wa. Bo so sola solo nga i ka ka i asuria. Bo ka ka asuria bo so sola solo la lafi solo. Mela o mela ka ke mau i ai ka ka asuria i vai kaimi.

0: asuria i vai ke mi ngai e ore i ai a kanga ka asuria i ngai Australia. Ora i ai a kanga ka asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o la e kokongo o la e whaka milo milo i le sami le a o le Tetsi. Ngā ngofo i ngā i a kākanga. E i le si a i ngā kaukaua le a lae o ngā sōsola. Sōsola i o i Amerika ngā ngofo i ngai.
1: Lau Kardashians.
0: Lau Kardashians. Lau o whai ala kou pokalame TV foi. Whai ala kou channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai i kāka i a asuria i a sola. Ya nga la mela nga sa oifo ia le nu o pelkangia sa la to pule ia nisio ele nga oifo le ia ka ka pelkangia nga ia kele nga la u ese mai ia ka nga ka asuria mai nga ave oi pelkangia ku uai. Ya a olesi ko kere olesi vaenga nga malanga i Amerika ma nofo ai ia o lo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai i nei vai tai. Ya. Kere iro la pe neiro ho po woi ese kaka Asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whaale le e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, a la ua aluaku i Samoa pe ngofu ai wa o tangata ia Asuria. Sa kele ai nga o whakasi makākai ka u o le Yesidis. Kakai e Asuria ma kakai e siti so o la kounga e sa su e solo e kangaka take i ngā vai taimi. E re ma ngā oi kangaka take i kakai e. O ke lei rola po le a kongunu mea la inga le fia fia i tangatangi. Ia oa ko ke lea kakaka take ala tau ia pe o kangaka musalemi vai kemi langi. Ya au kangaka ia Asuria ma kaka ia Yesidis ya o ese foi ala tau tau tonga la boi ai pe ia wa bola tau ka kunga fale le ale orthodox pe ia o ngai le orthodox la wo o ia la tau kapua ia e o mai le i le teimil nei. Mole lei ole a kakula se kakuska ko pesele a ole kula ole tato chami u luos fullo minute che ai lei tu la luba ile nei va veo. Si mai ngal fa funga ka kula se pese le wal fa funga no foi ka ke sa mo

Ia, fa malulu atu tatou faafoga'aga sa moa faaletaunu mai tatou musika peia na tatalanoa atu le le vaitaimi feaia o asulia ia ia faelea manatua o le aso leia faapitoa lava itinā e la le fesili feale.

0: Maria. Ele é letinal de faola. Mas tono tu spaia. É tante sila tonte sila fiema smang lo. Tala anga ole netina. A fie fole angelu. Fa tonu ya Maria. Ole a vea ia. Ole a ia fa nao maia. Le faola ole la langi. Le alo le atua. Ya. Ana le tau te iloa ai matatou. Mana tua ai foi. Ya le tina. Maria le tina o Yesu. Le ai mesesita te le iloa ina le. Ya. Ole lona rua o tina. Ole tina le ya Elisabetta. Tasi le tina e te tono ole. Ole tispa io le tau, ole whenga inga fau. E whapea o se tina e savali lawa i lalo i polo inga ale atua. E na te poa lawa i le, i le whasino lima pe ai e ai oi lava o na wa matua ai le eisa na tama. Alumai, alumai, ya. O hafafonga le atua le tangi tangi ale nei tina. O le tina la lea na whanawa la na tama. Lea, lea e ingoa ya, ya Ioane le baptiso. O le tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Ya, o le si tina. O, jo toto lava le tuspa ya. Ele i tele tele ana se tala anga whaei e tala noa whatala noa ye. O le tangata o le tina e suafa i a hana. Ia, ai, o hana foi la o se tangata o matua foi ai ni heisa na tama. O lana totalo i te ni umo i leo na tua. E wha alofu mai ea ni. Ah, mea e o ta ita. I eise wha ale e tonu. Ia ita nei, e ne eise se tama. Ia ina, wa wha po fonga le atua le ta talo ma le tangtang yato le neitina i a hana. Na, na ia. Fua iai ia le tama. Na, ia wha ia i a hana. Ole ai whanau a mai se tangata e te taita ihe lona noo i te rā elu. Ia, nā e mawai a lana tamatama. Ia mai le whaupunga na le ai whanau a mai i a se tama e te taita ihe malawe a ihe lona noo i te rā elu. Ole sila tina. O te si tina o whaalele o te, ma, o te manatua ina. O le tina iai foile ingoa. Sara le to lua o apel amo. Ia, ta sina foitanga ta ta ta ua i tono tuspa ia. Ia, o ia foi. Na mawa foile whamanianga. Mawa sana, sana tama. Ia, o matua lava ia Sara. Ia, ai toi. Mawa lava lana whamanianga. Whanaua mai se tāna. Ia, ora paro misi la nāna whai ele e tua iei. Olea ia whanaua mai, olea whamanu ia ia te ia. Olea ia whanau mai ia se tangata. Ma o ne tangata e whanau ma whanau mai ai. Ia lea lopele olea ni o Yesu. Yesu le whaona. O ia, o lea, o le tala anga o Sara e maua mai ai, ia le alo pele o lea li o Yesu le whaola. O ingoa la ia, wha ai e masana u whaalongo ai talai, ili tuspa ia i. Lea whaia ia tala noa ka whai, e masani an whaalongo ai o tau ia ingoa nei e. E fa Ai mai se o ino o tina e Elisabetta o hana mai foi masara. Na maua whamonianga maua la tau whana e mo matutua. Ai ono o le sila sila ifo le atua e le e whamaaoni sa wawale i tū la fono. Ia whamaupopongo o le onona nuu o le ana i a whamonia ai lātou. E uia ina uwa mātutua. Ae na whamonia i e maua lātou whānau. Ma o lātou whānau fo i e fufoa. Ma fufoa mai ai e ka le sia i le lalolangi ato. E whātua tua le tau te iai. A ia te leiloa i e nisi tinai te saba i e te teiloa oi.
1: Oi, Tina.
0: Era kuspaia.
1: Ke.
0: O pau au kankai e oke, oke. Whalongo pea ia i. A whai e ia ia ia. E tau a o sā. Tau lua o aparamu. Ia o hano e sa peta ia e. E mua mua lama ia le le ingo maria le tina o Yesu.
1: Oh. Ia. Yeah. Alanga o le. O ia sau mai. I tina wha i e ia soa lai e le kai kai whangau Yesu. Ia. Yeah. Nga. Tina wha le le le ma fua mai e ia tangata Musalemi. Ia. Mm. Yeah. O kenge wha le le laikiki a le le nga. Nga ave sarai. E wha ngofo i ia apera amo. Ngowo i loe sarai le.
0: De wha.
1: Wo de wha nau. Ia. Nga. Tenga nga aiko pito.
0: Ole au au na fwa nga asara.
1: Ole au au na fwa nga asara. Nga fwa nga umai ele kamba nga o. Nga la wangalo. Wangalo fwa ele ingo ole kamba. Sama eli.
0: Sama eli.
1: Sama eli ingo ole kamba. Nga fwa nga umai ya. Ya o tupunga nga o ta alapi. O ke le ilola e se o ke fie fesili se kaka a lapi pe o fesili.
0: Pe a te kawi e.
1: Pe o fe kawi e. Pe o isama e ni mo ile. Le tupu anga o le lato. O le lato race. Kaka. Yo. Ya awa. O ke wa ai aku. Ye pe. Ai donga o. Awa a whainga whanga au maile keinge leo le aiku piko. A whainga ola maile keinge leo le keinge whaife au a Sara o le keinge aiku piko. Yo longo ingo wolewanga. Wolewanga i eikanga ka.
0: Musalemi.
1: Ka le ai a o wolewanga mau unga i eikanga ka alapi o ingawai kai. Awa alapi umai ngō la wari ia. O ko inga leo ko losa aperam ola ala pe uma ola ko uma o ala pi e de va pe vale le ola ko o ka ka isala elu mo ya o ola ko nga mafu ma ye le isala elu ai o ka nga ka ala pi o ba ele ia ala pi ele uma yo ala pi e yo
0: le mawa mai e isa le nga sau ya asudia
1: ya yeah.
0: Ka nga e connection ya
1: ne yeah, fo ia ba nga asudia pa pelngia persia
0: mm.
1: Ya yeah, o i le kure il melanga kanana mm. O ele umanga o ele nga o alapi ka alapi
0: mhm
1: ya lua kwaela ele o i ve fo i ile alule i oi Afrika. Mela i eia aiku piko. Ia. O mea umuanga. O mea o ele umuanga e lawe i ele a. Ka ka ala pi ngā vai kai. Ia. Awae o kusa o kangaka ia. E ngongo fui mo meo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Ia, mo tensa. Fie fie ala la kou e ngongofo i mei o ngofo anga ia.
0: Koa
1: fa fa pe nga. ia ua masagi ai foʻi lako ma o lakoā la ia o kakauli e faalele eleigakaka papaʻe pe igakaka e malosi kele le malosi le egaega le vaega iga a uso ua pei oko iga keleiloa po o le ale ko iga sukalaki e faasigo i ai le le sukalaki o le dark chocolate a le laguga o kagaka ia alapi sa iai aso la ia alaga ua kele ua fegofo ai ma kaka kagaka papaʻe mai luga i ao mai foʻi kagaka papaʻe ia mai luga o mai laloi i guʻu la ia alapi aua lae lau keiloa o kaka alapi e lei kakaka mai kele a o le kele o le molemo le kamao aiga lai lalo o o le foga fonga ogiogi e lē gogofo ai luga ia kaka alapi gala laiga o mai kaka papaʻe iʻi ia e o mai kaka papaʻe ua uma galako iloa le mea e kauga fai e suʻe ai le kamaoaiga lai lalo le palapala i e eleʻele ʻole kulaga laga i nei kule ai me lē sa iai le vaega ia lē la e pisaigei ia mea foʻi lē pisaigei le vaega ia i o i amerika ma trump ia o faale fiefie foʻi trump i le mea faalele ua o aso la sa keleiga o le kālā amelika i akumu uma lalolagi sa peia o le kālā amelika sa faaaoga e akumuu uma a le mea la lea ua iloa ge ia trump ua ia lē ai la lou ua kelega faakau e akuguu ia alapi ia e maua ai le suāuu ia le suāuu faakau lava i afai a o e sau le guʻu ma le afai a o le guʻu e sau ma laga kupe e worth i kagaka alapi ia e ave e faakaua e kagaka alapi le kupe a le guʻu a ia taipei foʻi lao saiga e leʻi le ua faakauge ia saiga lou faaaoga le le ua faaaoga le kupe a saiga e faakau ai le suāuu mai i
0: ia
1: kasi laga mea e faale fiafia ai amerika ukeloiga kasi ga mea ua laga o saiga e kele suāuu e magaʻomia ua lagai koo kele kaka maua le kuiki maua le lua pilioga o saiga alae soso aku i ai inikia uiga le o le kelē lava o le population o le guʻu o le kele foʻi ga o le mea kau oga ave ia i ga e ola ai le faaaoga e ola uma ia ia tagata faai e gofo ai le guʻu ia lala ua iloa foʻi amerika ia ua lē o koe aga lako kālā i o i saiga au e moʻi a la e ave aʻi ai le kālā a amerika i saiga ae o lau ua faakau mai e saiga faaaoga ala lakou kupe faakau mai ai le suāuu o aku foʻi a saiga i o laʻu mai le suāuu ua alē failekau alau alii ia io ia lala e fai ai saiga e lauvega se ole se kilokilo ifo vaai o la eseale fuʻa e ese a le fuʻa e foʻi a perekagia ese le fuʻa a amerika ese foʻi le fuʻa a saiga e vavai fo la le makō
0: faagaualeleo saiga
1: ega ia galae e mafua ai le mea lea ua akugei foʻi la vaa o i europa ia ua akuā lakou u faaaoga ala lakou kupe faakau mai ai ia ua a faakau ma faaaoga ai lakou kupe a fai foʻi la iaigi lakou oloa faai o i europa e magao e fesui aʻi ma i Iran po ma i ala pin mele ma wol so ya yeah, fa ngo fi fo ila ya le nga fa nga la ko kala la ko coupe pe ol menga le ma fu ai le ka wa le ala wori ya e a fo ye le mele le o so ya ya america i ya lala ol mera la wo kunge ya la wo ku casa la wo le ise casa la wo le ise se sulia le vo isa afia i vo ai sulia la makang al mera la wo ingi la wo makwa wo makwa la ve ai ya i ya la la buka ko vai ingi ya la wo wale ko e kau ko kong o lengu ale wo america i ka mo fa ye pungi pungi i le mele yele le straight le ka o le straight of Hormuz ya wa ole straight nga e fa ingo fie nga poloka e Iran ole manga ola nga america o voi lo a America wa wo umai ile le malo si ol kala America i mo me o fa fka wa inga wa ala vo inga ma nga o vo ia tunu ula va Africa la ko ole a faile kasi ale currency a Africa fo ila to ia ia si on fa la vlave wole ele o mafai ngei o ngā laifu o mā ngā o ho ia. La lai mā ngā o Amerika a umaloa ia i Ālapi. Ia. Nga sa so o lole ma o i Afrika. Wa Afrika kele le ngu ulai. Kele le ngu ulai ai kele fotka ma o a inga lai lalo le palpala. Ia. Ai usi fafonga. Kami sekarang berselera.

0: Yeah, ở chú là chỗ lu lu full fit to minu che che ari pa chỗ lu yol fa ep la vale nei i va sul valu te si mal ta si fa mo la la u fa no longo ya ai i si mai fa fonga e i e fo ngai ngai kala e fia fai atu i le me o talonga i e de la le vai aso le la sa unhei o la fai uma mai a ka alonga o le lakapiliki i nei o la fai uma mai a ka alonga i o le lakapiliki i nei i Kuinselangi ngay Brisbane.
1: Dalia, Licky. I see.
0: Kasi al kausanga, fa kasi al kausanga ng fa yung mama ngay kalong.
1: Oh.
0: Yeah, lela, lefo lala, ol vai kay miyang ngay ol kausanga, fa yung mama ngay kalong ay. Fa yung mama i le Sankop.
1: Oh.
0: Yeah, fa kawala la u ticket yang ayarwa yala yale King of Mofo, old San Copa, and Macamayan.
1: Castellas and Faye.
0: Ola Scofias, Valelias, Conga, Yasa. As Umanga, Faye, Faye, Carlong.
1: Oh.
0: Yakusala, Casilla, Carlong, Ola Scofi. Lualas, Valele. Coru Carlong, Ola So Conga. Ya Corfoia, Le Asa. Ya ya e fia uma ya la ya ya au e ka alo e kasi ale au e pai yo ya melanga ole la ka ko sa un ya tu ai le vai aso
1: aso fo
0: yo vai aso fo o karonga ngai fai uma mai ai e ke kango ala e vai po la le aso ka aloi la wa ya
1: ala ru e ka poi
0: na fa ka ule o la tikete e ke alu ai e ka poa i la wai la au le le aso nga a ka aloi fai ai ka longa so kongu po la le kai mie ya pe ke manga o foi ai e ke alu ke ngofu ngofu o ile ile i ka longa o mo e ko ya ole kalakula nga pawal me nga uloinga ole asukto filen kya ngai lenga denga malo ole au
1: lapik
0: ole dolphin
1: ole dolphin
0: yo malo ole dolphin i lako ka alonga ma male au ole pulto na be fasul fa ya ya ya al dolphin ya ai be al se fulu mon kupu ai ya al bulldog ngalele ma al bulldog la makanga ai al wa ngai ku yo ya ole si la au la pikiran kalong po kere lo o ke moe wo ola ka alo ile umal ka alo
1: oh
0: ya ole singa kala kunga ile ka alo male al ya ola usit fa fonga ya la ka kun pese ale ile ka ko fa lo lo ngai po ya wa wo malanga ye seri ya ole lava e mang kua ya si fonga le nei foi tamari ya u si fa fonga

0: Toi lua se furu mi rute on tāle o lei tū lai whā. Ia o kei lo inga o le ke minge i la ua pusa i a umo.
1: Pusa wha pusa i o Samoa.
0: I o i Samoa.
1: E le kālo.
0: Ia o le ke minge i o la la wha ka ngulu ia. Le ko ke leo ka maa i ngei. E rei whea lai whā i nungai. E wai pe maua se. Pe maua se a fo i se se pron po se i po se po se i po se i ai fai i se oka al china a
1: true
0: i a wai pe i o paua nga o mea
1: si mea sa mi lava e
0: i a nga no sa o
1: si di akulea o nga kai lo lo povi mama moe.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Mana tofa yo o ya sa to sambo ya fai me ka ko ko lu ka ko ku loli ka ko ka ko kolongau ya mo se o limo o ku ku ye fi ngo ta fa ye fa ta o ya aso ya o la iti ata lu fa ale ta te ita ele ye o ka ele e o akua e o melele amu i o failole sa fa e ngā ai. O kui kui. Ia maua i ma mea o loli o funga funga.
0: Ia.
1: Ia ka fai mai fai le inga uka o kelea ka maua malaka fangu. Ia maka a ola i po asko ngā i vea i e masinga wale fa wā maka masinga. Leo waka lele ya le masinga. Ya o lai po masinga la o le skonga ya. E kau lo le po le fulu e ako lo le masinga ya. Fai le mako kong kako wonga nge kolonga. I lo hae kai mi e fe ale le e hoa ye kolonga. Ia ngai kangaka vea ia I lako pāpau ia mai kū lalo pūlu e kalango, kalango san. Ia waa ngai mauke aku fai e mako kūni. Ia mai mauke fiu e se pōwhen me kua e o mai nisi wae ngu e lako waa. Ia o mawhaka whālonga aku I ka mālo ae o ngā wae. Whakai kati kamiki, whakai kai ni ia e niri niu mai e mai melo ia oi. Ei fai o oi. Ia la ua fo'i ma ua maua mako kangangau. Ia ka kisau iu ka mla kangangau, ai wa akari ka leko lo ki ngā e sasa kaika. Iti so so la vale le le po. Ia the best time of life then. Le o lai fo I oi. I oi I Samoa. Ya ka ke lo al mail am ka ele ka ele a nga a ma ko nga ele sa ma fi ya umma ko ha I ir fa lo makai ya han ve ku di oi en do ale ke ni wa su ma ya han ka ele ya umma fo yo mai fa sala ma ko ai ngal ma ko pisa ke le a life. Ni ba ngai ma le senga le o langa le yai ka mai ki e o la ia tono ne ia ma le me sa ka ko wola mai ka ko ha wange in ko la vane inga lo ya uta ne fa mai fo le fo wosa mai o le hanta virus a fo mai ile

0: Lea o tu lai mai tato taibi o lua sa fulu lua minu te te aile tu lai whaa i le nei waveau. Ola, whai aku singa koma o aso tina i kai mia. Whai aku se isi waenga i o le pokalame. Oho i pokalame a ka kou o pikoa lava i tala hoi nei i mea. Mai ima o i le lalo langi a toa. I laso mua mua o me. Le tasi le afe fitu se lau ma le fitu. Ia o kei loa le keimini ngā kausa ngā lea. Keimini ngā e lea ima se pā langi ua. Ua o a kui sā moa ni ngā kaimi. Ngā e pāua ngā ka sa kilo kilo ia ia. Ia ka ngā ka sā waku. Ngā o mō mō vaa vaa i e feo a ia kui ngā kai o Samoa a e le. Ke i kāka Samoa le vaa ia kui. I le me ke le duifo i kalisami. Ia a e le se si o kilu kilu ai pe o ai e. O la e ki ki e i kokongu pe ngongofo i kokongu o ia mea. O ia fale e. Ae o le vaitemila i o le afe fitu se lau ma le fitu. O inga ngā tuu whaatasia i loa i a le mālole o Engelangi, Skokilangi, o Wales, ia ina ua. Ofi aku ma aia langi i kokongu. Wa o aia langi e le kai kai iai i kokongu o. Oi vo ia pelka. Io. Ne pelka ni a kele. Ah, na ka u le pelka ni a kele. Ya ka u lo pelka ni a kele. Ia o nga ko ka u ai lola ia le male Northern Island. A o ai langi a ko ia. E ala langa ka u Northern Island na nga o ai fo ile le o. O le malo le o Welese po Wales. O kelo ngā ka weo se ngofo i ngā i li kui mā kū o Aelangi. Mea la ngā e ala inga ka u o le Northern Island. O lo ingo inga ngā o li kū ai mā kū. A o le lua vai kōru o le. O kusa o le kōru kuaka o Aelangi o Aelangi a la tauia. Al kasi vai al kuaka o Aelangi. Ia, ngā lai ka u o le Northern Island. Ia, o la gaula ngā e pūle e pelkangia. Nā la fuka a maua i lola i ele o le ingole o Peritania Tele po le Great Britain. Ia, o wai. O Skokilangi la kouia. Skokilangi sa pūlea e. Skokilangi sa pūlea e fo i e le mālo o Romai. Le fia kausanga a ele i whāngauia Iesu. Ae nga whātoa. Whakoa o mai a Skokilangi kuwhakasi ma Engelangi lo ingo ua. O ese ia le mālo, le pūlenga mālo Roma sa iai. Ia, ole o me, le aso mua me, le kausanga e afe iwa se lau ongu se fulu. Ile vai kemi kongua le o laive vela ile kaua le ka ufa pe o le Cold War a.
1: Le de tawana a America ma Lucia.
0: Ma Lucia. Yo. Ia lo kai mi kongu fo ila nga o kura i mai ia le ele place ke ngere a America o Eisenhower.
1: Mm.
0: Ia a o ka ka le o o le premier le a Lucia o Nikita Khrushchev. Ya ola ua ye ko dua. Ungu ui ye le nga vai kau. La e fai ala kau, kau vanga i lunga i li vakekea. Ya ola ngala. Sa alu ai le spy America nga alu le valele nga o le YouTube. O le YouTube le ngola nga valele. Kusa nga ko kasiar ka kasiar ko fo nga nga pailak ya nga lele la il mawurunga kusa e ongo se fulu afe futu le mawurunga le me nga alu iai ya fa so solo i foila i le a wa alu a nga i le me o lo o iai ya me wo umona la to Mawaina tala o loo iai a mea fawai a mea tau alu alu mamao a Rusia. Ia o ngā alu aile i ngā e ke ua i loa i fo e Rusia. Whanga aile i lalo e Rusia le va a le li leo. Kakala le ingo i a o Francis Carey Power. Francis Carey Power. Ya, ma ole mela nga kupu ya nga crash ilalo le valele. Ya, o nga pu e aile nga e ele vae nga alusia ya ya le leri le o Carey Power. Ya, fa penga le o nga avasku Ya, fai su suenga. Ya, umai fo su suenga, ya wa. Koe kau kala hale li le, li me sa o le winga. Kau uma po a uma mea nga. Po a uma mea sa ia kau mufai e. Ya, o kele o mea sa maua uma kele o mea i. Inga ua maua ya le li le o. Carey Power. Ia ai ina ua penga le lua kausanga sa loka ai falpui pui ai o ia le rila ai koe kakala e Lucia koe kakala e Lucia o ngol manga o Lucia
1: koe foi bai koe spai alako
0: e le ai e o la e foi ai ia lesi kangaka Lucia o la e le falpui pui Amerika
1: Suya.
0: Ia nga la nga. Ka pe nga ila ia leo nga suya. Ia ingo ua koe fo ia kule di leo Carey Power i Amerika. Fo ia kule ole Amerika ia kele fo ia tala tangata sa fai ia isi kambalea. Ia kele o kalawai mai mol kaha kai alu spai. A fai ala e alu e ke sipai i se ngu. O longo inga o lau wa e alu e ke oki. Mm. Wa e alu e te pule e lo wola.
1: Mm.
0: Sa le tau na e toi fo i mai. Ia e mangua o lau wa i Amerika i al kamale. Ia al mela nga ngupu sa nga maliu kamale i wa crash le helikopter sa alu wai. Ya la la wale ya la se nga male. Male mele sa complain ya ka ka fa ye ke alu nga ere ke spy ya unge e ko fo ima. Kolongo winga. Ere ya se nga le fa bunga va le la Roma le nga fa ya Julius Caesar. A fa ye ke alu bo manga oi. E ke a sale e isi tu vai le la o le Rubicon. Aua nge e koe fo imai. Ia le nga. Kusa le leia male mea lea le sa fai e tata ngei. I sikama lea nga alue. E sipai mai po wangi si mea o. Ia. Ole nga. Ole. Ya, ye sembe ke ma o fa popol le kala.
1: Kalau le.
0: Ni kala le yang fayak ni.
1: Oh.
0: Pele ya. Kak sepes.
1: Ka oh le me ole. Le pai nga nga lu spai.
0: Yo.
1: Ele ai ka mai sa pese wae. Ele inka ko spai o sa mo. Ele he mo wo spai sa mo.
0: E nga o spai e fe wa i solo inge.
1: Nga spai ra se mo wo sa mo, ele mo wo spai.
0: Yo nga. Ela ko kere inge la o spai nga la mo sa mo. Ya, u sin fa fonga. Oleh li leo, ini kau cintalang pesele.

0: Ole, ole a foi ole a taipei lava o dai a nai manatu sa faali atu e winga i le whaamai lea o le Hunter virus. Ia, i tutau lava o na mua mua ia tato o le whaititi. Awa e tau te le ilo po fia lava ni. Ia, e manatu o le wa maua i foi ia whaamai ia le pipisi lungo se meni ni wa. Ia, fai po iei ni sel pase se wa. Wao e se mai ia talosia e le o maua i ni whama. Ia e pangane o maali e wai nai. Nai tangata ia e tau te le iloa lava po fea ni mea e tau te. Wa a whama ia o le o i me o te tono o le forest. Po tono o me o me fea i o whatoanga. Ia awa o le mea e le toroto ia i mea nei o i sumu. Ia a awai foi, a o tangata e le mawhaia o na tuua le tatou o tatou ia i te tau lava o na tatou o e ia wā o isi e whai ngā lunga i tu tonu o whatoanga. Ia le mawhaia pa wani mea e te talo awane i o mai le e wha mai i tu tonu o tatou. A ia po tonu po tatou atano awa o le taimin nei. O le awa i loa e isi atu no. Iau te ilo fo i lea tau mawhai e su se vai la au. E fo i aile nei i whaafi tauri wa tūlai mai. Ia ae whaapē nā whai la le. O na tīma ia i anai o tātou a inga wō. Ma e māsani ai mai se lawa i te tono o tātou atu no. Ba o te leilo a pe fai ni tui pui pui a fe ai a me ai o le fulo i o i samo. A sa ulo e fai ngila ko kui o le mele o le kui o le fulo.
1: Fulo?
0: Iyo. Flu vaccination.
1: Iyo, la fai i fe i samo.
0: I samo, i samo. O i ngei a le o fai.
1: Ok, lo i ngā o samo la e ka mo fai. Ka mo fai a samo e ka kui ka ka i fulo.
0: I hope
1: a si on fa la vela ngol ko ke le oisi oisi kina e fa yaku lo lan kama e o e fa ia mo mo me yo kui a ke ia le o le ko vai ki ngol kama ki so lo kama ki ki pe aka o ko le kui
0: sa
1: a o ko le fuala a wen
0: e anu e fa nga anu ku le lenga
1: a fa lo ngol kama ki ki o le kui le mea
0: ia
1: va ve lo ngi.
0: Yeah, ale ole tu ole sini ano chito chilo ay fa ale le ito ton roll sa to atendo. Le tamawa ingala yai meta umafa.
2: Yeah.
0: Fatanga ifua fatanga. O kare kele. Ah.
2: Yeah, na kele. Nae fua ulu ya. Kele ya no fai. Mangioka me umanga e pe e
0: e
2: pe e le e le fie fie ai e le mangioka mai si me a o a kul kuri ngal kalo mal fai ia male ulu ia ala ia e si me a nga
0: em fai nga nga a fo ia mana tu fo ile fa le na alwa tu le ka tele ta ma ia ia tele o me o ulu o fai tele. Ia lea nā fo ia whāe, watu ai ai, ia tupe whea ia, ia tanga laisa, o tanga whalawa maka, o e mō me o pusa apai, o me ia o piso, o sā la o wakui whafu. Ni sā whai ia ia, kuwhai ia. Ia, nea ia se ngā me e whirifiri pe, ai se kano pada, e o ar kāmbu, vai kāmbu, kōn lalo koko. O le isi mea rāre. Nea la o tasala noa nei nei o ko ngā ka mō me o koko o mame. Nei o i sumu. Lea fai mai ke te wha mai lea, wha mai I e tupu nei, po te wha mai lea hantavirus. E wha te e maa fua mai me e mō me o isumu. Ai se le sila fo I oe I oe I sa moe aso ia, a o na oe e wha alele, o kaini wha alele kau er kokoa. Ia. E alua ke le I o ko a kokol mako ahi. Le kai kokoru e I le I ku. E nga anu ale anu. A e le kai kai ki a ia I a koko e a isumu. O kokolo angai a mai kungu a e fai e le koko. Ingo e fai e le ki koko a. Hai ma fofolo la I e le I le angwango fapa I e. I e mawa mai me I o isumu. Ao kako I sumu, salo lai, ese I sumu. Ao ke lo, I sumu le leilai o I samo. O wao le lewa I anga whaia kako le me o le kae mai o kokole ai I sumu. Ia o kamale le anga e kake fie fie e whaapa un koko ngā wai kau le whala. Ao loka ika I e whaapa un koko vale le koko maka. E fiu whaapa. A kamanga koko ngā aisu. Whai ngofia a mai a kongi roe le umia e vela. Nei mawhawhole la ia lea. A whai o ngifa a mai e mawa mai I le I menge o isumo. Kene no e le o mawa ianka kou wha mai o kako isumo. Nongo inga na o isumo healthy la e mawa I o isamo.
2: Yo isumu la mo isa mo isumu e mafayang a ka mafa. Yo. Ya. Ere o isumu le inge isumu la isa mo lo ko mo ko ye. O isumu le inge. Ya awala ki kango el kambanga.
0: Ne fa fa le le le. Ya e ho la I pe a inge ya pe a inge ele a ya a pe a sa mo e o ar ye ya le kai me fa ele ka la nga pe a
2: ya nga yo
0: sa o vinga la o me o la mo o me o the healthy ones
2: e o pe ele ele e ke le yo me a ya angai me o la yo Yo isu mufalele ale mau me ai vai e angola ia lea fe e lungo koko me falanga e lenga o ia le vanga ia fai la konga koko po e mai mo mo ngaka ai ku lungo koko e wa a wa ku isu mu ai koko ia nga ai fo le isu mu ngak o ye le ngaka le isu
0: mu e fe le isa vai
2: isa vai Ia po boru fo ia langa o e rengi ngā kai boru, siong wha lamel ngā. Al kūranga ngā ngā sa iai e a fo I e. E ai e le kamba ngā ia, ia e laku I sumo e aile koko ia, a laku o lai e le ngā kai ia. Wha peroro ngā kai ia, mou fo ila ume ai I. Ia wae le mawhai ia ngā saore I sumo pe a laku o lai e le ngā kai lungo le koko. De kai kai ma fai e di sumu nga sao.
0: Ia e faa vai le isu.
2: E faa vai le sumu e le isi e le ingi vai ole ngaka. A le aka mai ole ulu ole ngaka. E mea nga e I le faa upu faa lele e aka mai pe ole ngaka. A wae le kai kai fiu le isu mo e fai konfiki e kasi ale. Va pea ko ar nga ka le sum si le ai lo sau sau I ai le angalo wala ko kuri oi na si di lo le o lo ki nga inga nga
0: o e le skan ka le no fa se e ka beki ko ki o yu ka ai la ko sau fa I le ai fa be ka beki a oi
2: Kami kia orang ni, kiki nak buat nak. Ya, orang ni pokok apa kami kia saya ini, eh file ni apa ni, dia buat file lagi doinga. kusa po la re ke la kue ke ngofo ai e oso e se ala nga kafa le le alu ia e le kai kai manga o.
0: Oh.
2: E le kango mai ho ile le fai se me ya o e ilo ala nga ka ia oso e se lo le an.
0: Oh.
2: Ya. Yo. Ya e fa penga fai ngo o nga kai o i.
0: Isabai.
2: Nga isabai.
0: Ja, le vainga le tau le nei aso. E tele le pua oa. Fape nga fo ila anna. Na fai mai le tala le tau wa le vainga sa sauge mwana. Famai e mawati munga ngafi. Kwa fiu fakari kalinki munga le siki munga. Ka iwa unka koe aru koe fui pala. Au ke loa pe... Que lo pea foi le ngorme e faile a foi e mawon ngai ki monga se kai mingei a ele mama fa ko solo a ngai ki mo ai ma ngai a le ma fa fa ngale la le a ya wa ma sa fa na puti of ma fa fa na le po
2: ya se kakula se pesele kasi ya nga Vale, calima y anga cam. Fa. Anga chayo le en alca poco la mejor. Y yo en alco con ya. Ya, si fa fonga.

0: farewell.
1: Yeah, he said farewell and got the car the piss. Ya, ole wo tu la mai wo ko ko lu min ni chon ta le le lima. Ya, ke do la fa nga tai i le ma po ko la me o. Ko ko ngi a ho i ngai me ka penga. O ole ole ole ne yaso. Ya, ole so tina le ne a. Ya mang ju. Ya ai. E ta wa o nga fa o ma ku le le le le pese le ile e pese a tinari. Ai usi la fa fonga la fa uma goi ai ilga tanto unga ka ko luo va e luo ya sai e to o le ma pro kalame o le masina nge e koru koru pro kalame o le masina nge ya ko luo la le to ya usi fa fonga.

0: Ekabo si uri eto for EB Yoruba language program. Ini adupe lo awon yawa. Awon yawa loto ola.
1: Eka bro, eka so, eka leo, eku odun awon iya o.
0: Awon iya wa loto se yi.
2: Eku leo, aki gbogbo yin o, akwa yayo. Ojo awon iya orisa bi iya o si
0: ati awon ton gbadun awon iya wa olotu kosh
2: to je bibi iya awon to je pe iya lo bi won
0: abi iya lo bi won iya lo to won
2: iya lo to won to tun gbadun iya Our
0: Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day.
0: Wa lo se so Yoruba.
2: Aku
1: odun iya.
2: Ayeye odun iya.
0: Ayeye odun iya. Kai.
2: Mo gbadun orin iya ni wura yen. Owo mi lori.
1: Owo mi lori gan ni.
0: Awon kan ti awon iya wa. Awon se laye wa. Ah, kosheka.
1: Kosheka.
2: Kosheka.
1: Tuli e na se so pe iya ni wura
2: ben
1: baba ni dingi
2: dingi abi jigi
1: abi jigi
2: ko fue ko ah baba ni jigi iya ni wura
0: kini awon nkan ti awon iya wa se fun ata le gbagbe
2: ah bo na ti fe bere si kana iya la la baro tin ko ba sele won na lo ma kika e wa o o ti fe la na kini kin se and ko si bi omo se buru to ko le buru ju loju iya e
0: ko le
1: be
2: ko si bo se fe baje to to fe buru to loju iya e ki gbogbo aye ma ro pa moyan da iya ri nkan to da lare
0: no se so pe omo to da omo iya re ni omo to ba da omo baba re
2: ti baba fi yan gan
1: etun ri yen so
0: pe mama le gba gbogbo e na ni
1: yin
2: ko capacity
0: oni capacity oleni baba o le gba sara ra
1: baba o le gba sara
0: ma pe gba sara
1: O ti poju fun baba.
2: Nte o ba
0: she. Lo mind baba ni.
2: Ma ti o ke ti o ba she. Wa ti lo tete. Rojo yen nkan to se wa so fun mama. Mama e lo ma ba pechu si baba nu gba ton ba de. Ton binu. Mama je kon binu die. A ni a. A na wa bebe. O ti mama e o ba bebe.
1: Ah.
2: A ti e ta. Ton ba join baba.
1: O ti tan.
0: You are done for.
1: O ti te tan ni.
2: Te
1: tan ni. E ba pada leyin e.
2: Ah.
1: Nkan to da.
0: Don we. Don we. Titania.
2: Nko buruku ni. Ki ya lohun yo wo lara e.
0: Awon sacrifices. Ti awon iya. Man she lori wa tamo ngba ta wa dagba la wa ri pe nkan ti ya yi se lele
1: ben
0: man ya yan lenu
2: ben te on ba ti bi mo ngba mi lo man lo
0: se ma yiyan ade wa nigba to je pe iyan o le tayo mi so se mo akon wa lojiji
2: mo de se kini fun mama mi o
1: ewo opolopo igba ni iya ma tiraka lati o ti re o o de ma tiraka lati se onje to ba se onje yen tan ah ise to ti se a to ti serve pe gbogbo yin ke wa jeun omo mi adeba ni I don't want
2: kai
1: ah oluwa o
2: gba ta kere egba ni o egba ni o egba e kon lo ma say I don't want ye oju ton den se den se mo pe ni le yoruba oju na ma koko fi soro ngba to ba ri bi oju iye e se pada ki a lo ma ko je rush
1: bo ti e ko je bo ti e ko je wa sa ma fi ogbon je
2: wa fo mi lu
1: wa ma fo mi ti so
2: ma fo mi ti so
0: ko a dupe lo olohun fun iya rere
2: aben
1: igba mi gan wa to je pe ta ra wa o ba ya ti ya ni o ke lo sun iya gan o ni le sun fun ra e
2: beni
1: opolopa le gba da wa ma wa check in
2: ma le be wa
1: sharai ti wa bale laarin oru di
0: o
2: beni
1: wa ma wo pe se iya e o ti e ki sun ni
0: omo muri ya kan to je pe omo yen are o ya imu e o ti di mama yen fenu e fakata
2: ya wa te o te ma po
1: ye
2: ni kekere yen ko mo
0: baba kokon to se ru ko be
1: baba ke
2: o ma fenu fakata ye ko mo ele mi
0: mu de wo ba e mu ki
2: Mo ti rile kon lemeta
0: but mi ti ro okunrin kokon ti baba kankan wa to ba se ru e kokon kon letters wa a ma fun oni present
1: e ma so nkan te le se olotu kosh
2: no
0: kon letter
1: okay
0: kon letter what they need what to send video evidence
2: ba la se fe mo po se
0: video evidence
1: de won lati an lati tun ri gbugbu awon to wa nbe ngba yen
2: evidence witnesses ben
0: kosi ka se le mo ton ba se yen
2: ben a de tun arati awon to ye pe boya ya won si laye nsin ton ma saro won ni ru ojo ini arati eyin na
1: and de ton ti awon to je pe won mo ya won
2: ben
1: sugbon to je pe iya na lo si tun to won na
2: iya na ni ki se iya yan ngba mi na ki se en to biyan gogo iya ma won ni le yoruba o iya ma npo
1: ben
2: tori gbogbo en to ba ti je gbe iya e
1: iya na
2: ni ye iya e won de le bai wi won le bai wi ko de tin kokan to ma sele fact gan mata akere ti o ba se nkan mama ti buy real then thomas wa lo si shop ore won
1: ba so
2: wa tun so iye na tun buy we le lori wa ro po tan ti awon thomas wa se ipade bi ni ose ti koja o wa tun dale to ba ri nkan ti kini kan won a ro ejo yen gbogbo won a pele e lori
1: won a tun ba ewe
2: in fact won ngba mi to ba fe se nkan to ba ronu pe gbogbo won to ma soro si e lori kini yen go
0: waya ko
2: to wa mo baso
0: ko sen to dagba nigeria to ni mo orin ta fe play
1: ewo ni e sweet mother
2: correct e je ka jo

0: ojo ikomo mi won pe gbogbo elere won pe won mu aso repete gan so wa pe won wa ko orin konjo yen no so won so orin ton konjo yen won ni onilu yen so fun won pe omo lo le gbe mi jo omo lo le gbe mi jo awele o ba won so te owo lo na o omo lo le gbe mi jo lawon wa gbegele awon bayi awon wa ngbe mi kakere pe awon oluwa o so yin lo ba
1: e se gan ni kini owe ti e feran ju ni owe yoruba te ba ni kokan ti e feran
0: owe si mo feran ni pe mo wo titi won pa won kan ni gen c gen 10 or whatever it is so awon owe yen ni mo ma nwo ma ni omode o le laso titi titi ko ni akisa tu agba awon agba won ni ogbon won ni oye nkan ti eh owe yen jasi niyan ko si bo se ma gbon to won ni ki igi ba tin bo ki omode meji to ba ngegi ninu gbo agba ti mo bi to ma wo si wisdom lo npe yen ko to bere si se agba ti wa kon wo pe e je ko ra yin saun jare mu ti mo bi te lo but awon mo aye sin won ro pe tori pe won ti mo computer won ti mo gbogbo kini yen awon agbalagbe pakera yin sibe yen ko si bi omode se laso to to mania kisa to agbalagba mo like owe yen mo feran egan ni
1: e se gan ni ijile oro gan ni e o mo wa fe bere lowo yin kini ounje te feran ju ninu awon ounje yoruba
0: ah ounje si mo feran ju mo feran obe egusi mo de mo se dada ati efo riro mo le se efo riro kin di oju mi kin se awon eyan kon wa ngba kan to ye pe ton ba wa si ilu yi won ma ni ah tawon ba ti dele anti kawon lo je fo ko ti e si work so mo ba mo mefo se gan mo de like mo feran efo ati amala but ibi si mo si wa abekuta ni efo ta man je nbe won pe ni efo gbure that is what to live so mama mi man se gan most especially ti eyan ba boye eyan fe ni cold abo fe se kini mama mi mo bo se ma ja wa ni eja special kan ta ma ja si shower la ma npe won wa ja si won wa se gure yen won ni gbemu won de ma lo ra eja won ni ibi kan si won ti ma lo ra eja ni abekuta ti mo ngbe fresh won gbe bo latodo ni so mama mi ani wa se obe yen lotun wa tun wa se gure yen so in fact omo mi ma look for work pe ko mu so ko hun ni cold
1: Ko le je gure
0: ko de le je eja fresh yen
1: kini nkan ti e feran ju nipa ede yoruba
0: ede yoruba nkan ti mo feran ju ninu e ni owe ti mo ba gba mi ti ba fe ba omo mi so oro gangan mo I can speak English very well but ti ma fe so awon kankan mo mo pe se pe yoruba ni mo so ti mo ju sile o ma dun gidi gan ju kin ko so pe what is wrong with you ti ma ni ah kilo wa se kini kan so yoruba yen o kun fun orisirisi particularly owe o dun gan o jinle gan emi ti ero pe owe gan bi sociology lowe because awon kan mi ti e mama fowo hari saba jowe yen sile ninu yoruba ijinle o ti mo solution sin kan ti to nsele so nkan ti mo fi like yoruba gidi gan niyen
1: e se gan ni o te da wa ta pe yin te je wa e se gan ni o dabo
0: olotu
2: you're listening to Yoruba language program on 4EB radio and this is olotu tegbadun kosh mo wa pelu yan pataki yan nla yan to je yan janko ni community wa ki lo ruko yin
3: oruko mi ni olanre waju ogun toyinbo
2: kini itumo oruko yen
3: olanre waju oruko nla ni olanre waju itumo e ni pe ola tun tesi waju tun lo si waju si
2: ola tun tesi waju si wow oruko wonderful name bullet wanile Nigeria
3: omo Ogun State Abeokuta ni mi ake omo ake majo ni
2: wow kini owe te gbadun ju to wa lati